Okay, balik ho tayo sa atinong pag-talakay ngayon umagang ito at kayo ay patuloy na nakikinig sa programang Kaysa Mo sa Umaga. Yours truly, Junjun Quibral. Ituloy ho natin yung pagtalakay ho natin, ha? Pasensya na ho sa mga kaibigan ho nating mga miyembro ng PNP. Sigurado magagalit sa atin ho ito, ha? Eh kasi ganito ho yan, ganito ho yan. Nang ilabas ho itong memo na ito noon, kasi noon meron na din hong ganitong kahalintulad na memorandum eh. Eh nagkataon noon na parang papatapos na yung pandemic. Pero yung pong pagsusuot ng face mask, parang minintay na ng atin hong gobyerno na although tapos na ho yung pandemic, ay kinakailangan pa rin hong magsuot ng mga face mask ito hong atin hong mga kababayan. Or hindi lang dito sa Camarines Norte, kundi sa all over the Philippines. Ganito ho yun, nakabelong masyado yung mga empleyado po ng gobyerno, yung mga miyembro ng Philippine National Police. Hindi pa ho kasama dyan sa memorandum na yan. Ngayon, isinama na. Pero noon, hindi pa ho kasama dyan yung mga barangay officials. Di ang ginawa ho namin ho doon, kasi nga, nakikita ho natin yung mga lapses. Nakikita ho natin yung pagiging passive ng mga official ng Philippine National Police. Hindi naman lahat, hindi ho natin gine-generalize. Yun pong mga chief at head ng mga opisina ay hindi ho nila ho ito pinapansin. Di tayo din, ang ginawa ho natin, nag-disguise din ho tayo. Meron ho tayong kasama. Pero kapag kilala mo kasi ang isang tao, lalo na kung pulis ho ito, ay hindi ho talaga may pagkakaila na makikita mo siya. Di ang hirap huminga kasi nga nakamas.

Kasi yung mga kaibigan nga ho natin, nahihiya din naman ho nating sitahin, ha? Ah, meron! Ugwa pa di! May tupada igdi sa Canada, mga Pilipino talaga pasaway. Ingat ka dyan pa rin, tapag na, baka madakop ka dyan, ha? Napusta ka man. O, di yun na nga ho. Nakita ho natin, isa-isang nawawala yung pong mga kapulisan doon po sa loob ng Rueda. Doon po sa loob ng Sabungan. Eh di yung isa, hindi yata ako nakita. Eh pagdaan, binati ko, sir, magandang hapon. Eh di para siyang nakakita ng multo, taranta. Baka ngayon magsumbong yan. Kay sir, lagot ngayon ako. Pero ako naman ho ay hindi naman ho ganoon. May although minsan may bad attitude din ho tayo. Tinotolerate ho natin ho itong mga kaibigan ho natin. Alam mo yung pasagin, anong tawag sa pasagin sa Tagalog? Kunyari, ha? Sabi nga niyan pasaging saging ka pa batag man sana ngayon. Tayo ba naman parang lulukuhin pa, ha? Lulukuhin pa. Sabi niya, yung kapalan ngayon diyan. May dinadakop ngayon kami digdi. May darang ngayon kaming warrant of arrest na may nakapagsabi ngayon na si suspect ngayon ayaon ngayon digdi sa laog kabulangan nagbubulang. Ganun ho yung palisuto sa atin. Alam ang ginawa ko? Napahagalpak na lang ako ng tawa at sabi-sabi, iyo sir. Iyo sir. Tapos, maya-maya, akala niya umalis na kami. Ayun, nakita ko nakikipagpustahan pa sa sigaw. Paano ba sigaw dyan? Tijis. Logis, paano ba? Si Tijis, parang 7 yung iminomustra ng kamay eh. Meron din sumisigaw ng 20. Ayan. Yun pala, sinubukan ko ring mag-engage so dyan. Ha? Sinubukan ko hong mag-engage. Niloloko ako ng Kristo. Kasi ang sabi ko, parehas lang tayo. Yung pala, pag pumusta ng CTGs, yung 70 mo, tama ng 100, or yung 140 mo, tama ng 200, at iba pa dun sa 20, iba pa yun, ano? Di pagpusta ko ng 140, binibigay sa akin ng Kristo ko, 140 rin, kasi nga, pero CTGs, kasi sabi ko naman, parehas. Sabi mo nga, parehas. Pero sabi ko yung tawag mo, City Gs. Kahit paano, natuto tayo. Meron din palang lesson, Meron ding lesson. Sa bawat activity, meron tayong makukuhang lesson. Doon na ho natin natutunan, ha? Pero huwag kayong pupunta ng Sabungan na hindi ko kayo ini-encourage, ha? Dinidiscourage ko ho kayo. Masamang bisyo ho ang Sabong. Yun naman talagang, yung iba kasi hanap buhay na ho nila yan. Yung mga may-ari po ng Sabungan, yan ang kanilang means ng kanilang hanap buhay. Yun pong mga paratari, yan. Yung mga tawag diyan mga pararabot ning sambot. Yan yung kanila. Pero yung wag i-engage ho tayo sa pustahan, lalo na kung wala naman ho tayong pera, wag na ho tayong masyado mag-engage. Kasi marami hong, totoo yan, maraming nawawasak na pamilya diyan, maraming nag-aaway, maraming naghihiwalay diyan. Alam nyo ba yon? Ryan Dasilio Factor, ayan, maraming salamat sa inyo pong panonood. Good morning. Bako si Arlan. Si itong apelyido ay tulong letra lang. Estado ba na ito? Tropa yun ay. Yan ho, ang ilang mga balita ho natin na reality, makatotohanan. Kasi nga, nais nating manawagan. Kung itong hinahanap ko lang dito sa cellphone ko, hindi ko pa makuha pero in-screenshot ko na yon para baka sa susunod nating programa, mabasa ho natin. Para makita nitong mismong mga kaibigan ho nating mga empleyado po ng gobyerno, mga miyembro ng Philippine National Police, at maging tayong mga barangay officials. Ako po.

0: talaga siguro sa isang taon, isa may hinahanap pa, hindi naman pupustat, hindi naman tayo mahilig pumusta at hindi rin ho tayo marunong pumusta kung paano. Subalit yung iba ho, nais ho nating paalalahanan kasi nga po merong ganyang memorandum. Sayang naman yung mga trabaho ho ninyo, lalo na kung halimbawa 19 years na kayo sa serbisyo, pagkaabot ko ngayon ng 20 years, ma-retire na ngayon ako. Eh paano kung isang araw, pumasok kayo ng sabungan, natsimpuhan kayo ng inyong mga superior, natsimpuhan kayo ng inyong mga boss, o di kaya ay merong taong may galit ho sa inyo at nakakuha ho ng ebidensya at sinampahan kayo ng kaso, yun ho yung ang problema. Ano po kaya, positibo ho tayo sa atin ng mga ibinibigay na paalala. Ha? Nagpalabas ho yung Civil Service Commission ng isang memorandum. Na-revise na ho ito, pati mga barangay officials kasama po dito.
1: Ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupa.
0: Kung sa UDC ngunyan, siguro dapat panawagan ho natin, kasi tayo po ay membro din naman ng PPO Press Corps. Tulong na rin natin ho ito sa mga opisyal ng Philippine National Police. Mag-secured ho kayo nung kopya ng memo ng Civil Service Commission. And then, meron kayong basihan, meron kayong batayan, basahin nyo. At siguro, paalalahanan yung mga membro ng Philippine National Police na ang sino man na mahuhuli na magbabiolate ho nito, ay siyempre, as a official, kasi yung civilian natatakot naman ho yan na magsampa ho ng kaso sa mga ganyang sitwasyon, kayo din ho ang dapat magpulis sa inyong mga tauhan. Yan ho yung problema dito sa Camarines Norte. Yung pulis, walang nagpupulis sa kanila. Ha? Pero sa ibang lugar, ha? Especially sa Metro Manila, usong-uso ho yan. Ha? Kasi nga ho, ang kanilang motto ay mapanatili yung linis ng kanilang uniforme at alisin sa hanay ng Philippine National Police itong mga pulis. Sabi nga ho natin, hindi lahat. Kasi mas marami ho tayong kilalang matitino, mababait, mga responsabling mga miyembro ng Philippine National Police. Pero marami din ho tayong kilalang mga barumbadong pulis. At yung iba nga ho dyan, na ipapatapon pa ho sa ibang lugar. Yun ho yun. Kung talagang seryoso ang Philippine National Police, linisin po ang inyong hanay, bantayan yung sabungan. Ayan. Bantayan daw yung sabungan. Ayan na, huwag po kayong magagalit sa akin ha. Magkakaibigan ho tayo. Ito naman ho ay para sa general information, para ho sa impormasyon po ito ng publiko. At isa pa, kung lalawakan po natin ang inyo pong mga kaisipan, ito po ay protection sa inyo. O, di ba? Protection sa inyo yan eh. Ay, din na ngayon ako malaog dyan. Tanaman nga tayo kamalaog dyan. Meron ko baga ngayong ibinabang memorandum yung Civil Service Commission na bawal kitang maglaog dyan. Bagong sweldo pa naman kita. Paano kung madaog kita? O, di ba? Maray pa ngayon, magdus botillas na lang kita duman sa gilid, sa tindahan. Guran o man lang ito ngayon, dus botillas. Mayo pa ngayon, 200. O di, nabawasan man di kita sweldo tang i-intriga ngayon kay Agum. Di at least, iba po kasi pagka bisyo. Hindi lamang po sabong. Iba't iba po baga ang bisyo. Ano po, may ugong sugal. Yan, si Pading Ipren dyan, maurag yan kay ito. Naman kina Chumpito. Maurag yung magbaraha. Ano pa rin? Ayan, at yan din ho ang mga natatalakay ngayon hong mga oras na ito, mga mahalagang impormasyon na ang bumirang, ang feedback ay para ho sa kagandahan ng atin hong mga kaibigan ng mga miyembro ng Philippine National Police, mga nasa ahensya ng pamahalaan at mga miyembro po naman ng barangay or mga barangay officials. Yan ho ay sabi nga ho natin, yan ho ay giya ho natin. Ako hindi ko minamasama itong memorandum na ito kasi magsisilbi itong giya sa atin. Para hindi ho tayo ma-engage or hindi ho tayo matukso na pumasok sa mga sabungan o di kaya ma-engage sa iba't ibang bisyo. Ano kasi Pilipinas kasi parang hindi ko na alam kung ito yung talagang capital ng mga bisyo, no? Pero sa Pilipinas, sabi nga po ng akin nung kumpare doon po sa abroad, meron din daw doon tupada at ang mga nag-i-initiate nito at ang mga nangunguna ay mga kapwa natin din po Pinoy, ha? O kaya sabi niya, hindi natin maiwasan na makapag-conclude po tayo na ang mga Pilipino ay mga pasaway. Ay, papayag ho ba tayo niya na ang mga Pilipino ay pasaway doon po sa ibang bansa? Oh. Kaya, yan. Oh, sir. Oh, pabantayan mo na yung kung UDC, pabantayan mo na yung gate at nang makita na natin kung sino yung mga miyembro ng PNP na kaibigan natin na mga papasok dyan sa mga sabungan, ha? Masabi itong mga barkada at mga PNP, hindi talaga nga si Junjun Quebral, susot na maraming nga at ang ngayon makakabulang-bulang di na kamo magburulang mag, dyan na sana kamo sa indong haro magluto-luto tabangan si Commander maglaba-laba.

0: Radio. 99.7 News FM. Dot.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tuna, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

Okay, balik ko tayo sa atin hong programa ngayong umaga. Kayo po ay nananatiling nakatune in pa rin. Kaysa mo sa umaga with Junjun Quimbral. Ayan, hinahanap ko po yung ano, naalala ko na kung saan ko na-save. Pero nice po muna nating batiin yung mga tagabayan po ng Mercedes. Especially, Mano Sar Bonavente. Ayan. Mano, good morning dyan sa inyo sa bayan po ng Mercedes. Hilingon ta kung makakapandawan kita, ha? Pag may mga nag-iriba, pangit, pag kitang doon lang, didikit ang babakal ta. Binabati din ho natin from Barangay Pamorangon, Belen Calvelo Predicala. Nalingaw ako kung si Comadre ini o si inaanak. Sige, basta good morning po dyan sa inyo, ha? Hinahanap ko po kasi alam ko na kung saan ko na-save yun hong memorandum ng Civil Service Commission. Oops. Rod Samayla, good morning from Barangay Matnog. Ayan, good morning, Karod. From Barangay Matnog, pakusugon mong maray si monitor mo dyan, ha. Itutok mo digdis sa 99.7. Pagka pinatanog ito ni kaibigang Rod Samayla, nako yung buong Nyugan, yung buong Matnog, nako sakop ng tunog ng 99.7, ha? Lapit na lang. Asa na 'yon? Hinahanap kasi natin eh. Para at least malinaw. Malinaw itong memorandum na ito. Kasi ako hindi ko na ho binasa kagabi kasi medyo ano na eh, ha? Medyo gabi na rin, ha? Ayan, narito ang official. Ayan. Oh, ito, ha, makinig ito hong mga pinatutungkulan, mga barangay officials, mga empleyado po ng gobyerno, mga miyembro ng Philippine National Police. Ha? Narito po ang mga opisyal na dokumento ng Civil Service Commission or CSC na nagbabawal sa lahat ng kawani at opisyales ng gobyerno, kasama po yung opisyal ng barangay. Ayan, nakalagay na, ano, na pumasok, manatili o sumali sa sugal. O ito, anong mga sugal po ba ito? Ha? Para meron naman ho tayong proof, kasi baka sabihin si Junjun naman anya salita ng salita diyan, wala naman anyang basihan. O kaya ito, binabasa ko na ho sa inyo para meron ho kayong ideya at maging guided din ho kayo ng na dokumento na ito na galing ho sa Civil Service Commission, ha? O ito yung sabi ho nila. Nagbabawal sa lahat ng kawani at opisyalis ng gobyerno, kasama ang opisyal ng barangay na pumasok o manatili o sumali sa sugal, kabilang mga sabungan, cockpit arena bilang establishmento ng sugal. Siyempre, pag sinabi mga opisyalis ng gobyerno, ay di yung lahat na nagtatrabaho sa gobyerno, ay kasama ho yan. O, ito na ho, kung gusto ho ninyong i-research din ho ito, Civil Service Resolution Number 2600111, tatlong one. Oh. Eh ngayon nga lang po talaga ipinalabas, oh. Policy on the Prohibitions of Gambling Among Government Officials and Employees. Sige, ano natin, ako may ta-translate ho natin sa Tagalog kasi English ito. Sakop po nito ang lahat ng pambansa, lokal at barangay na opisyales at empleyado po naman ng gobyerno. Ayan, malinaw po ano? Ipinagbabawal po ang pagpasok, pananatili sa mga bahay, sugal. Binabanggit po ang kasino at ang mga katulad na lugar tulad po ng cockpit o yung sabungan siyempre. Kahit ang simpleng pagdalo lamang ay paglabag, o naintindihan po ninyo, maliban kung may nakasulat na utos para sa opisyal na tungkulin, eh, wala naman po yata magsusulat sa opisyal na tungkulin na pupunta doon. O, sa cloud din ho nito, kasi baka magkaroon ng palusot. Baka magkaroon ng palusot, kaya pati yung isabong, o di ba, alam nyo po yung isabong, sa pamamagitan po yan ng machine, hindi po yan dyan sa cockpit arena. Sa cloud din,
ang isabong at iba pang online na sugal. O, yan ho yun. Mm-hmm. Meron akong naunang memorandum circular na ipinalabas po noong Agosto 28, 2001 ha. Memorandum circular number 8. Base po sa mga naunang utos na nagbabawal sa pagpasok sa mga kasino at bahay sugal, nilinaw po ng ahensya ang simpleng presensya. Paano ba natin i-explain itong simpleng presensya? Ay maituturing na pong pag-uugaling na kakasama sa serbisyo na isinasama at pinalawak sa bagong resolusyon. O ito na ho yung mga mahalagang paalala. Walang hiwalay na memo na may pamagat na partikular lamang para sa sabungan. Ngunit, ang mga ito ay sakop bilang ang mga gambling houses, or similar establishment sa nasabing mga resolusyon at memorandum ng CEC or ng Civil Service Commission. Ang deviolation or yung paglabag ay maaaring magresulta sa reprimand. Okay, siguro first offense yung reprimand. Pandua yung suspension. At pangatlo, hanggang sa pagkakatanggal ng serbisyo at iba pang legal na pananagutan. Yun ho yun. Maari mong kopyahin ang pamagat, numero, petsa at link para sa paggamit o pagpapakita sa kinaukulan. Alam na yan ang mga IT ng mga gobyerno kung saan nila kukunin yung ano na yan. Yun ho, malinaw. Ano ho? Yun hong binabanggit ho natin ho dito. Ang pananaw kasi natin laging positibo. Kaya ito ho'y para sa inyo, para sa atin ho itong lahat. O para hindi ho tayo nalalagay sa alanganin, lalo pa ho kung maliliit pa ho yung mga anak natin, ha? Mawawalan ho kayo ng trabaho. Anyway, meron namang first offense, second offense, third offense. Ang masaklap ho dyan kung yung magkakaroon ho kayo ng demotion at magkakaroon po ng suspension at yun hong pagtatanggal, ha? Yun hong pagtatanggal sa kanila hong mga trabaho, which is na kasalanan naman po natin. At pwede naman ho sana nating maiwasan kung tutusin, ha? Kayang-kaya namang iwasan ito hong mga bisyong ini. O, di po ba? Apo, sandali, ha? Aling sa bayan ko, nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayari na gabi. O, dun po sa tumatawag, nagproprogram pa po. Mamaya po, pasensya na po. O, yun. Sana, bago ho magtapos yung atin hong programa ngayon pong umagang ito, ay nakapagbigay po tayo ng mga tamang impormasyon, mga makabuluhang mga impormasyon para sa atin hong mga kababayan. Ika nga ay parang guide ho nila ho ito. Guide ko din. Guide ho nila. Guide ho natin hong lahat. Ha? Lalong-lalo na ho ito hong memorandum ng Civil Service Commission. Kasi nga sinasabi ko po kanina na halimbawa, malilit pa yung mga anak nyo, kayo lang yung may trabaho, yung asawa nyo wala kasi inaalagaan yung mga anak nyo, tapos matatanggal kayo sa serbisyo, ay di ba parang ang pangit, ano, hindi ho maganda. Diyan na ho nakakapag-isip ng hindi maganda ang mga tao kapag wala na hong trabaho, syempre apektado na ho yung pambayad sa tubig, pambayad sa kuryente, at iba pa hong mga kagamitan sa loob ng bahay, internet at kung ano-ano pa, pagkain. So dyan na ho nagkakaroon ng pag-iisip ng hindi maganda ang atin hong mga kababayan patungo sa pagkawindang ng kanila hong buhay. Kaya mahalin ho natin ang buhay. Mahalin din ho natin ang atin hong trabaho kasi ito ho yung bumubuhay ho sa atin. Ayan ha, naging ano pa tayo dito, taga ano, pasensya na po!
Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pong pag-antabay, sa inyong pagkikinig. Sa mga kaibigan ho natin from abroad, mga kaibigan ho natin sa mga barabarangay, maraming salamat sa inyong pakikinig. At naway nakapagbigay naman ho kami ngayong araw na ito ng mga mahalagang impormasyon sa atin pong mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, hanggang sa mga susunod hong pagkakataon, medyo weekends, mapahinga man po kita ni Tabi ng Sabado Linggo iyo. Ito po ang inyong lingkod, Junjun Kibral, ang inyo pong kaisa mo sa umaga.

0: inyong napakinggan ang programang Kaisa sa Umaga kasama si Junjun Q, Junjun Kibral. Hanggang sa susunod na edisyon ng programa dito lamang sa One Radio 99.7 Daet. Kaisa ng Tom Norteños, One Radio Daet. Tindugo na!
1: The Province,
0: Camarines Norte.
1: The Station,
0: One Radio.
1: The Frequency,
0: 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio, 99.7. One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio, One Radio.
2: Tindugo na!
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
5: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: One Radio, 99.7 News FM. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.

na si Ma'am Elisa S. Abogado at ang ating pong Membership Education and Information Section Head na si Ma'am Lovely Marie Y. Ocsiano. Ako po si Jocks Kevin C. Magana, ang Information Officer ng Canoreco. Naman po sa bayan ng Talisay at sa parehong araw ay meron po tayong follow-up collection sa sports complex sa plaza. Sa August 18 naman po ay sa bayan ng Mercedes at sa parehong araw ay meron po tayong follow-up collection sa covered courts ng Barangay 2. At sa August 19 naman po ay sa bayan ng Vinsons at sa parehong araw ay meron po tayong follow-up collection sa covered courts ng Barangay 1. Ilang paalala po ang ating pong drive-thru teller window na matatagpuan sa ating pong main office sa bayan po ng Talisay ay bukas po mula Lunes hanggang Biyernes mula po alas 7 ng umaga hanggang alas 7 po ng gabi. Sa kabilang banda ng ating po namang mga teller windows na matatagpuan sa ating pong main office, gayon po sa ating mga area offices, yan po ang Area 1 office na matatagpuan po sa Barangay 1 sa bayan po ng Daet. Ang ating naman pong Area 2 office na nasa Barangay San Francisco sa bayan po ng Labo. At ang atin naman pong Area 3 office na nasa Barangay Batobalani sa bayan po ng Paracale. Gayun din ang ating mga service center. Yan po ang bagong Silang Service Center, Santa Elena Service Center, Capalonga Service Center, Josepa Caniban Service Center, at Paracale Service Center ay bukas rin po mula Lunes hanggang Biyernes mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Sa kabilang banda pong ang ating pong Area 1 office teller window sa Daet at ang ating pong drive-thru teller window sa Talisay ay bukas po sa lahat ng Sabado sa buwan po ng Agosto. Kaya naman po bukas August 15, sila po ay bukas at tatanggap po ng bayad mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Magkakaroon po tayo ng separate advisory kung alin po mga teller window ang bukas po sa August 21, yan po ay Ninoy Aquino Day. At August 31, yan po ay National Heroes Day. Ang atin naman po mga active accredited bayad seller ay tumatanggap po ng bayad para po sa mga updated current accounts. Ang iba po sa kanila ay tumatanggap po ng bayad para po sa mga current account na lumagpas lamang po ng isang araw sa kanilang due date. Ganyan din po, tinatanggap rin po nilang bayad para po sa mga disconnected current account kasama po ang reconnection fee. Sa pagbabayad, dalhin niyo po ang inyong electric bill or statements of account. Ganyan din po, maririn po kayo magbayad sa pamamagitan po ng ilang online payment platforms. Yan po ang GCash, Paymaya at ang Click application po ng 7-Eleven. Tinatanggap po riyan ang bayad para po sa mga residential and commercial current account na updated, ibig sabihin po hindi lumagpas sa due date. Wala pong arrears at wala pong outstanding reconnection fee. Ang mga detalye po na kailangan sa pagbabayad sa pamamagitan ng online payment platform na nabanggit, yan po ay ang inyo pong account number, account name at amount ay matatagpuan po sa inyong electric bill or statements of account.

Sa ibang paalala po, para po roon sa mga nais mag-avail ng diskwento sa bayarin nila sa kuryente, meron pong dalawang diskwento na maaaring i-avail ang mga qualified end users po natin. Una po riyan ang senior citizen discounts, at ang batayan po natin riyan ay ang Republic Act number 9994. Gayun din po ang ERC Resolution number 23 Series of 2010. Ang mga kondisyon po para makapag-avail ng senior citizen discount ay siyempre dapat kayo ay senior citizen. Gayun din po dapat ang uri ng koneksyon sa serbisyo ng kuryente ay residential type. Ang buwan ng konsumo po ninyo sa kuryente ay 100 kWh pababa. At ang kontador ay nakapangalan kay senior citizen ng mahigit po sa isang taon. Ang mga dokumento po na kailangang ipasa ay ang pag-fill out po ng senior citizen discount application form na nakukuha po sa ating mga opisina. Gayun din po ang inyong senior citizen ID card o kahit ano pong government-issued ID card na nagpapakita po ng inyo pong birth date at citizenship. Barangay Certificates of Residency, kopya po ng inyong electric bill or latest electric bill na nakapangalan po sa inyo, at latest po na 2x2 colored picture na white po ang background, as much as possible po ay kinunan sa isang studio. Tandaan po na tanging ang bahay kung saan nakatira si senior citizen ang maaari pong mabigyan ng diskwento. Ang diskwento po ay nakabatay sa nakapangalan sa kontador kahit ilan po ang nakatirang senior citizen sa bahay po na kinakabitan nito. Maaaring ipasa ang mga kinakailangan mga dokumento sa pinakamalapit po na Canoreco Area Office or Service Center sa inyo. Maaari rin po mag-apply sa pamamagitan po ng isang representative, basta't bukod po sa mga kinakailangan dokumento ay may dala po si representative na valid ID card at authorization letter na may pirma or thumb mark ni senior citizen. Epektibo po ang senior citizen discounts hanggang December 31 ng taon po na na-approve o na-renew ang diskwento. Kailangan i-renew ang diskwento kada taon bago po mag-January 24. Kung hindi man po makapag-renew bago po mag-January 24, ay sa susunod na pinakamalapit na billing period, kung kailan nakapag-renew si senior citizen, ang magiging effectivity po ng diskwento. Sa renewal po, kailangan na pong personal na pumunta ni senior citizen sa pinakamalapit po na area office or service center. Dala po ang isang valid ID card sa pagpunta po sa ating opisina. Ang isa po pong diskwento na maaaring i-avail ng ating pong mga qualified end users ay ang lifeline rate discounts. Ang batayan po natin riyan ay ang Republic Act number 11552. Gayun din po ang DOE ERC DSWD Joint Resolution number 1 Series of 2022 at Series of 2026. Gayun din po ang ERC Resolution number 2 Series of 2026. Ang mga kondisyon po para makapag-avail nitong lifeline rate discount ay dapat kayo ay beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps na nasa certified list ng DSWD na ipinasa po sa ating kooperatiba. Maaari rin po mag-avail ang mga hindi po beneficiary ng 4Ps kung ang buwan ng income po ng inyong pamilya ay nasa baba po ng poverty threshold na itinakda po ng Philippine Statistics Authority or PSA. Ngayon po dapat ang buwan ng konsumo po ninyo sa kuryente ay 50 kWh pababa. Ang mga dokumento po na kailangang ipasa para makapag-avail ng lifeline rate discounts para po roon sa mga beneficiary ng 4Ps, kayo po ay otomatikong rehistrado na sa programang ito. Basta't kayo po ay nasa listahan na ipinasa po ng DSWD sa ating pong kooperatiba.
Maaari nyo rin pong i-verify kung kayo po ay nakasama sa programang ito sa pagbisita po sa ating opisina, sa ating pong mga area offices para masigurado po ninyo na kayo po ay nakasama sa Lifeline Rate Discount. Para naman po roon sa hindi po beneficiary ng 4Ps, ay may mga dokumento po na kailangan kayong ipasa sa area office na nakakasakop po sa inyo. Yan po ay ang Lifeline Rate Discount Application Form na nakukuha po sa ating area offices. Ganyan po ang inyong valid government-issued ID card, latest po na electric bill or Canoreco official receipt na binayaran nyo pong electric bill, certification mula po sa local municipal social welfare and development office or MSWDO na nagpapatunay na ang buwan ng income po ng inyong pamilya ay nasa baba po ng poverty threshold. Ilang paalala po para po roon sa hindi po nakapangalan sa kanila, ang kontador na ginagamit ay may karagdagan pong dokumento na kailangan po kayong ipasa. Kung nakatira po sa isang bahay ang aplikante at ang nakapangalan sa kontador, ay kailangan nyo pong magpasa rin ng barangay certification na nagpapatunay na kayo po ay nakatira sa iisang bahay. Kung kayo naman po ay nangungupahan, ang kailangan naman pong ipasa ay contract of lease sa pagitan po ninyo at nung may-ari po ng inyo pong inuupahan. Makatatanggap po ng 100% diskwento ang mga nakarehistrong Lifeline Rate Discount sa mga buwan po na ang konsumo po nila sa kuryente ay 50 kilowatt hour pababa. Fixed rate na 0.01 cents per kilowatt hour ang subsidiya para sa Lifeline Rate Discount na nagmumula naman po sa mga hindi kwalipikadong MCO.

Sa ibang paalala po, wala po tayong scheduled power service interruption ngayong weekend. Pero para po roon sa mga meron pong power service concern, ay maaari po kayong tumawag sa atin po mga hotline number. Sa inyo pong pagtawag, huwag niyo pong kalimutang i-provide ang inyo pong account number kung applicable. Gayun po ang inyong contact number, contact person, address, nearest landmark, at ang inyo pong power service concern. Ang lahat po ng ating mga opisina ay meron pong hotline number sa Area 1 office po na nakakasakop sa mga bayan po ng Basud, Mercedes, Daet, San Lorenzo Ruiz, San Vicente, Talisay at Vincennes. Yan po ay 0908-186-5100. Gayun din po ang 0919-095-2707. Sa Area 2 office naman po na nakakasakop sa mga bayan po ng Labo, Capalonga at Santa Elena, ang hotline number po natin riyan ay 0928-655-8316 at 0995-130-5414. Sa Area 3 office naman po na nakakasakop sa mga bayan po ng Paracale at Jose Panganiban, ang hotline number naman po natin riyan ay 0910-934-6328. Inaanyayahan rin natin ang ating mga member consumer owner na mag-join sa ating pong official broadcast channel na Canoreco Connect Plus. Sa pag-join niyo po sa ating broadcast channel, kayo po ay makatatanggap ng mga anunsyo tungkol sa serbisyo ng kuryente, ganyan din po mga importanteng paalala at abiso, update tungkol sa power rate, due date at iba pa, at mga kaganapan at aktibidad ng ating kooperatiba. Para makasali po sa ating pong official broadcast channel, ay pumunta sa ating pong official Facebook page na Canoreco at hanapin po ang post tungkol po sa ating broadcast channel. I-click nyo lang po ang link na nakalagay sa caption. Pagkatapos ay i-click nyo naman po ang join para po kayo ay makasali sa ating pong official broadcast channel na Canoreco Connect Plus at para kayo ay laging updated sa latest announcements and activities ng ating kooperatiba. Maaari na rin po kayo mag-check na inyo pong electric bill sa pamamagitan po ng inyong mobile phone. Kapag hawak niyo po ang inyong mobile phone, ay pumunta lang po kayo sa inyong messaging app at i-type po ang bill space ang inyong pong 10-digit Canoreco account number. Halimbawa po ay bill, yan po ay BILL space 12-3456-7890 at ipadala po yan sa mga sumusunod na numero, yan po ay 0949-560-7630 o kaya naman po sa 0956-715-6869. Mangyaring hintayin po ang tugon ng ating pong Canoreco SMS service at kayo po ay makatatanggap ng impormasyon tungkol po sa inyong electric bill na naglalaman po ng inyong account number, bill amount, outstanding arrears kung meron po, total amount due, ang inyong pong due date at ang billing month na nakakasakop sa inyong pong electric bill.

0: Balita, ancillary service charge, hiwalay na ang makikita sa electric bill. Sa ilalim po ng Section 7 ng ERC Resolution Number 4, Series of 2026, inaatasan ang lahat po ng distribution utilities, kasama po ang Canoreco, na ipakita ang ancillary service charge or AS charge bilang hiwalay na line item sa electric bill ng mga consumer. Ang layunin nito ay mapataas ang transparency sa pagsingil at upang mas madaling makita at maunawaan ng mga consumer ang bawat bahagi ng kanilang buwanang bayarin sa kuryente. Kasama rin sa hiwalay na line item ang kaukulang value added tax or VAT ng ancillary service charge. Ang ancillary service charge ay bayad para sa mga support services na kinakailangan upang mapanatiling matatag, maasahan at ligtas ang operasyon ng transmission grid. Kabilang dito ang mga serbisyong tulad ng frequency regulating reserves, contingency reserves, reactive power supports at black start capability na tumutulong upang mapanatili ang tamang boltahe, balance ng supply at demand ng kuryente, at mabilis na maibalik ang supply ng kuryente sakaling magkaroon ng malawakang pagkawala nito. Mahalagang tandaan na ang hiwalay na pagpapakita ng ancillary service charge ay hindi nangangahulugan ng bagong singil. Ito ay isa lamang mas malinaw na presentasyon ng dati ng transmission-related pass-through cost na matagal ng bahagi ng electric bill. Sa ibang balita, NEA, sinuri ang implementasyon ng CTO Electrification Program 2025 sa Camarines Norte. Isinagawa ng National Electrification Administration o NEA ang inspeksyon sa implementasyon ng CTO Electrification Program or SEP sa mga benepisyaryo nito sa lalawigan ng Camarines Norte na pinangangasiwaan ng Camarines Norte Electric Cooperative Incorporated or Canoreco. Ang inspeksyon ay naglalayong tiyakin na ang mga proyektong naipatupad ay naayon sa itinakdang pamantayan at tunay na nakapagbibigay ng serbisyo ng kuryente sa mga dapat tumanggap nito. Mula Hulyo 16 hanggang Hulyo 28, 2026, bumisita sina Engineer Pilar P. Carranza at Engineer John Ryan S. Piroja ng NEA TED or Total Electrification Division sa iba't ibang lugar na kinaroroonan ng mga benepisyaryo sa tulong ng mga kawani ng Canoreco. Sinuri nila ang aktual na implementasyon ng programa at ang kalagayan ng mga naitayong pasilidad para po sa kuryente. Samantala, mula Hulyo 19 hanggang Hulyo 23, bumisita rin ang mga kawani ng NEA CCSMO or Corporate Communication and Social Marketing Office na sina Ms. Ellen Flor B. Bangay, Mr. John Mark Cañete at Ms. Crisame R. Pagudpod upang idokumento ang isinagawang inspeksyon ng SEP 2025 sa Camarines Norte. Mula naman Hulyo 26 hanggang Hulyo 28, isinagawa ni Ms. Esther Bell T. Cibala at Mr. Rafi F. Urbano ng NEA AMGD or Accounts Management and Guarantee Department ang pag-audit sa programa. Noong Hulyo 29, 2026, nagsagawa ang mga kinatawan ng NEA TED at NEA AMGD ng isang exit conference kung saan ibinahagi at tinalakay nila ang mga resulta ng kanilang inspeksyon at pag-audit. Ang CTO Electrification Program ay isang programa ng pamahalaan na naglalayong maihatid ang serbisyo ng kuryente sa mga liblib at hindi pa naaabot na mga sitio. Sa Camarines Norte, 724 na benepisyaryo ang nabigyan ng koneksyon ng kuryente sa ilalim po ng CTO Electrification Program 2025. Sa ibang balita, 43rd Annual General Membership Assembly ng Canoreco gaganapin sa ika-29 ng Agosto 2026. Gaganapin ang Hybrid Annual General Membership Assembly or AGMA ng Canoreco sa ika-29 ng Agosto 2026, Sabado po yan, sa ganap na alauna ng hapon sa Camarines Norte State College or University of Camarines Norte sa bayan po ng Daet. Ito ay taunang pagtitipon ng mga member consumer owner ng Canoreco kung saan inilalahad ng Board of Directors at ng pamunaan ang mga ulat ukol sa operasyon ng kooperatiba sa aspetong pinansyal, teknikal at institusyonal noong nakaraang taon. Ang tema ng AGMA ngayong taon ay Canoreco Power, Governance Stronger, Service Smarter, Future Brighter. Mahalagang aktibidad ang AGMA dahil ito ang pangunahing platforma ng mga miyembro upang makilahok sa mga mahalagang desisyon at proseso ng kooperatiba. Ang magiging agenda ng pagpupulo ngayong taon ay ang pagtakda ng quorum at pagbasa ng proof of publication, ulat ng Pangulo, ulat ng Ingat Yaman, ulat ng Pangkalahatang Tagapamahala or State of the EC Address or SECA, malayang talakayan at panunumpa sa tungkulin ng mga bagong halal na opisyales ng lupon. Sa malayang talakayang parte ng pagtitipon, may pagkakataon ang mga miyembro na magtanong sa mga kinaukulan na maaaring mas magpalawak pa ng kanilang pagkaunawa sa kalagayan ng Canoreco. Gayun din ang pagdalo sa AGMA ay isa sa mga kwalifikasyon upang maging isang direktor sa isang distrito ng kooperatiba. Bahagi rin ito ng pagsunod sa mga patakaran ng National Electrification Administration or NEA para sa pagtukoy ng antas ng kooperatiba. Lahat ng kasalukuyang MCO na may nakakabit na kontador at nakapagbayad ng membership fee ng 5 pesos ay malaya makapagrehistro para sa AGMA. Para naman sa mga may kontador, ngunit hindi pagganap na miyembro, kinakailangan nilang dumaan sa pre-membership seminar, magbayad ng membership fee, at isumite ang mga kinakailangan dokumento upang maging kwalipikado sa pagpupulong. Sa mismong araw ng AGMA ay magkakaroon po ng online registration. Ang mga detalye ukol rito ay i-anunsyo sa official Facebook page ng Canoreco. Isa rin po sa pinakaabangan, bahagi ng AGMA ay ang raffle na isinasagawa habang nagpupulong. Ang lahat po ng nakarehistrong MCO, maliban po sa mga opisyal at empleyado ng kooperatiba, pati na rin ang kanilang mga asawa ay may pagkakataon pong manalo. Bawat MCO ay may isang raffle entry lamang kahit pa marami siyang kontador. Kabilang sa mga premyo ngayong taon ay ang major prize na 50,000 pesos cash para sa isang mananalo sa bawat bayan at minor prizes na 10,000, 8,000, 6,000, 4,000, 3,000, 2,000 at 1,000 pesos na tatlo ang mananalo sa bawat bayan. Sa kabuuan, mayroong 286 na mapalad na MCO ang maaaring manalo, kaya't inaanyayahan ang lahat na magparehistro, manood at sumali sa masayang pagtitipon ng ika-43 Annual General Membership Assembly ng Canoreco. Time check po tayo, 2 minuto bago po mag-alas 9 ng umaga, kaya't magpapasalamat na po tayo sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa atin via Facebook Live. Papasalamat rin po tayo sa lahat po ng pinagpukulan natin ng update at reminder. Yan po ang Institutional Services Department, Corporate Services Department, Finance Services Department, Internal Audit Department, Technical Services Department, at ang ating pong mga area offices, yan po ang Area 1 Office, Area 2 Office, at Area 3 Office. Lagi po nating tatandaan na ang Canoreca po ay miyembro ng Philreca. Ang Philreca po ay association ng 121 electric cooperatives sa ating bansa na ang pangunahing adhikain ay protektahan ang mga member consumer owner laban po sa hindi makatarong pagtaas sa singil sa kuryente. Lagi natin tatandaan rin po na Canoreca ay sa ating pangalagaan natin. Maraming salamat po at happy weekend po sa ating lahat.
1: The Province, Camarines Norte, The Station, One Radio, The Frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio, 99.7, One Radio Diet. Kaisa ng Camnortenos, One Radio, One Radio.
2: Tindugo na.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
2: Ano? Saan? Paano? We, ito na nga mga Mars. Alin? Bakit? Kailan? Oh, ito na nga mga Mars. Bubulugain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM Diet. Everything under the sun, hindi papalampasin. Ito na nga mga Mars, ang inyong makakasama, ang diyosa ng kahimangan, Tita Poliana. Ito na nga mga Mars.
4: Bonggang umaga sa ating lahat.
5: Vamos a demostrar cómo se hace.
4: Best morning. Lalong lalo na dyan sa mga humihigop ngayon ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Available na available po yan sa buong Camarines Norte. Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy pa you. Oh yes. Ini naman po ang sa inyong lingkod. Nabako masyadong mag-unarn, pero mahamutarn. Diyos ng kahibangan. Tita Pollyanna, magkakatalamitam tayo every Friday, 9 o'clock hanggang alas 11 ng umaga. Kaisa ng Camnortenos, One Radio 99.7.net. Tindugo na! 14 ng Agosto. Kita. Agosto, mo rin ba ako? Wow! Mega, mega chika naman po tayo hanggang 11 o'clock. At syempre, anything under the sun. Gusto ko sanang batiin ang lahat ng mga drivers ngayon na nakikinig. Lalong-lalo na yung mga bagong paligo. Mga bagong toothbrush. I wanna kiss. Gano'n na rin po sa ating mga suki dyan sa Diet Public Market. At sa lahat po ng mga public markets dito po sa probinsya ng Camarines Norte. Isang warm hug para sa inyong lahat. Kumusta naman po ang mga bilihin? Dyan lamang po tayo sa mga palengke makakakuha ng mga taong nagpapatawad kahit walang kasalanan sa kanila. Ow! At syempre, dahil morning na morning pa ang feels, humarap na ba kayo sa salamin? Hindi pa? Walang salamin? Bakit? Meron kang iniiwasang tao? Kaya wala kang salamin sa bahay? Ganon! Dapat po kasi, humarap tayo sa salamin every morning. Kumustahin natin ang ating mga plehehegens. Kumustahin natin ang ating buhok. Kumustahin natin ang ating mukha. Smile dito, smile doon. At syempre, konting exercise ng ating mukha. Smile si Mangod, smile si Mangod, smile si Mangod. Ay, pagod ka kaagad. Pag madali kang napagod, ang ibig sabihin, mag-smile ka na lang. Dahil hindi po nakakapagod mag-smile, pero nakakapagod mag-simangot. Kaya nga yung iba pala, tinatawag na si Aling Simang. Hoy! Kamusta naman po ang ating mga... Comares, hello mga Mars, dyan po naman sa mga Sari-Sari's Taurus, dyan po naman sa mga looban, sa mga labasan, at syempre higit sa lahat, sa ating mga sari-sariling mundo. You wanna join me? I wanna join you. Every day po tayo, actually from Mondays to Thursdays, alas 8:30 po tayo hanggang alas 11 in the morning. At pag Friday naman, alas 9 hanggang alas 11. Yes! Whatever you do, you can't get away from your tita! O, kumusta naman yung mga naghahabol? Naghahabol kay Judith. Eto kasing si Judith, hindi po siya marunong magpatawad. Dahil talagang nakalagay doon kung Judith, Judith ka. Hindi ka pwedeng makiusap. Kuya, huwag mo na munang putunan ng aming hila. Magsasay.

kaya naman yung mga pitaka nyo. Dahil nga naman, ngarag na naman ang inyong mga walay. Dahil mawawalay na, bukas pang sweldo. Ubus na.

0: Cau y la madre que no diga que ya
1: tiene montón. Ito na nga, mga Mars.
2: Good morning! Isan sa tuya mga senior citizens dito po sa Camarines Norte. Dahan-dahan lamang po tayo sa ating mga hakbang. Dahil po, medyo nag-uulan-ulan na naman. At yung mga kalye, gumising po ang mga lumot-lumot dyan sa tabi-tabi. Kaya dapat palagi tayo nakatingin dyan sa baba. And of course, kung meron na tayong mga tungkod, ayusin din po naman natin ang ating pagkakahawak. Minsan kasi parang, alam niyo yun, nadudulas din yung tungkod. Aray ko po! Kaya ingat po tayo. Yung mga bagets, yung mga babies dyan na pinapaarawan ngayon. Oo, mamaya-maya lang, dapat ipasok niyo na yan, ha? Hindi maganda yung masyado na expose sa sunlight ang mga bagets. Pati na rin po tayong mga senior citizens. Dapat magpaaraw tayo dahil kailangan natin ng vitamin D. At saka kasi pag nagpaaraw tayo, lumilipad po, tumatalsik ang mga hanip-hanip. Oo naman, alam nyo naman yan. Bilang mga human beings, marami po tayong hanip-hanip sa katawan. Yung mga mamamalink dyan, oh, simple lang ating OOTD, ha? Shorts, t-shirt, basket, huwag mag-makeup. Paano naman kasi, tita ko, baka sabihin nila kasi hindi ako nag-makeup kasi... Ay, artista ka? Oh, mga artista lang yung lumalabas na maganda kahit bibili lang ng asin. Ganon. Pero kung normal lang naman tayong tao, eh wag na. Kasi mahirapan din tayong tumawan. Kasi pag nagtingin nila, waban, alahada. Naka-signature outfit. Ah, wala. Walang tawan. Char! Ito na nga mga Mars! Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Taed. Tindugun na! Ow! 10 minutes after 9 o'clock. Yan pong oras dito sa One Radio. Eh, dyan sa inyo, anong oras na?

0: One Radio, 99.7 News FM. .10.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna! Para sa Ligtas, Tigtas, Bicol.
0: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Ito na nga, mga Mars! Ito na nga, mga
1: Ito
0: Mars!
1: Na nga, mga Mars!
2: Tindugo na!
3: Alas 12 na naman, gising pa rin, kachat na

0: One Radio. Kaisa ng Kamnol Tenyos.
1: Hindi naman sa ayaw ko na. Pero napagod lang din ako maging option sa kwento mong may ibang bida. So cheers na lang sa ating dalawa, sa maling timing at tamang tawa.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna, atribida ng bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
11: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: Wow! May bago na namang Best Cafe!
11: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
12: Wow! Gusto ko yan!
11: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
12: Nice! Walang asukal!
11: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
12: Pampasexy!
11: Pampamacho!
12: Pampahealthy!
11: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
12: Perfect!
11: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
13: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
14: You're listening to One Radio.
15: One Radio.
16: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
17: Ito na nga, mga Mars.
18: Ito na nga,
17: ito na nga, mga Mars.
19: Ponla sa gozar.
3: Kaisa ng Cam Nortenio. One Radio 99.7.
0: Dugo na!
11: Todo el mundo está en su viaje, yo en la disco afincao. Que no diga que yo aquí le
4: gusta. Hola, hola, chica, chica. En la viernes. El día viernes. Ito pa rin po ang inyong Josen ang kahibangan every morning. Tita Polly, yes! One Radio. 99.7 Diet. Tindugo na!
1: Mami?
4: Ano yun naman? Wala ka bang paso?
1: Meron, mami. Virtual.
4: Eh, ba't parang nanginginig ang boses mo?
1: Wala lang. Natatakot kasi ako, mami. Ano, bakit ka natatakot? Eh, kasi tinatakot mo ako palagi. Hoy, hindi kita tinatakot, no? Ba't naman kita tatakotin? Eh, baby kita. Eh, kasi, mami. Hindi ko maintindihan kung pamahiin ba yan o pantakot mo lang talaga.
4: Ay, ganon? So na may misinterpret mo yung pamahiin na pantakot?
1: Yes, mommy.
4: Ah, kaya pala nanginginig ang boses mo. Eh si Lola, kumusta naman? Ano kayo masasabi ni Lola? Ay, nakatulog. Meron po tayong mga pamahiing Pinoy na may modernong paliwanag. O di kaya naman, siguro minsan nakakatawa na lang isipin. Sasabihin ni mama, ni nanay, ni inang, ni mame, ni mama, ni mamay, huwag kang magwalis sa gabi. Yan ang sabi ni nanay. Dahil mawawala ang swerte.
10: Hoy!
4: Huwag daw magwalis sa gabi kasi mawawala ang swerte. Matagal na pong pamahiin yan at paulit-ulit natin naririnig sa ating mga nanay at mga lola at mga tiyahing ngarag. Well, meron tayong modern version dyan. Hindi po swerte ang mawawala. Alam nyo ba kung anong mawawala? Yung energy mo.
18: Aray ko.
4: Baka. Eh, biro ba naman ha? Pagod ka na sa buong maghapon. Tapos maglilinis ka pa ng bahay sa gabi. Mga tipong alas 10 ng gabi. Eh, talaga namang. Yun ang mawawala. Hindi ang swerte. Diba? Oh, palusot. Ito ba ay isang pamahiin o hindi? Mukha siyang pamahiin. Pero my point, ha? My point. Mami, ano na naman? Meron pa bang ibang pamahiin? Ikaw, siguro mas alam mo yan. Ayun nga, pinagbabawalan mo akong umupo sa unan? Ha? Ay, yes. Palagi kong sinasabi yan. Huwag kang umupo sa unan. Kasi nga, sabi ng mga nanay, nako, pag uupo ka sa unan, magkakapigsa ka. Ha? Aba, hindi naman siguro dapat pigsa ang katatakutan mo, kundi ang may-ari ng unan. Yung galit niya, yun ang katakutan mo. Bakit mo naman kasi uupuan niyang unan? Eh, pang ulo yan. Hindi naman yan pampuwet. Diba? O, panalo na naman si nanay doon. Bakit ka naman kasi uupo sa unan? Eh, may iba kasi pag medyo matigas yung inuupuan nila, pahiram muna ng unan, uupuan ko. Wala kayong pambili ng cushion? Cushion? Pamahiin ba yan o hindi? Ay, obvious namang pamahiin lang yan. Umupo ka dyan sa una na yan. Pero wag mo nang gawing una ng ulo. Una na ng puwet mo. Para iba na ang trabaho niya. Wag mong ipag-multitasking, no? Siyempre. Oh eh, meron pa ba tayong mga ano dyan, pamahiin? Huwag paglaruan ng kanin. Maraming nagugutom. Eh, kung sa bagay, hindi ka naman papaluin ng gutom, diba? Mapapalo ka ni nanay. Kasi hindi naman talaga pinag-aaksayahan ang kanin. Hindi po yan pamahiin, ha? Survival rule po yan. Diba? Bakit mo? Never na paglaruan dapat ng pagkain. Kahit nga noon, yung mga 80s, ha? Parang nakakapanghinayang. Usong-uso ng panahon na yun. Kasi ngayon nagkaroon na ng regulatory rule, no? Na sa mga pelikula, hindi dapat pinaglalaroan yung mga pagkain. Yung nagbabatuhan ng gulay. Yung mga nagkakagulo sa piyestahan. Ay, nako, hindi pwede yun. Sayang kasi ang food. Diba? Ang food po kinakain at hindi pinaglalaruan. Is it a pamahiin? Hindi yan pamahiin. Yan lang ang dapat nating gawin. Hindi paglaruan ang lafang. Ang pagkain. Ang papa. Hindi dapat pinaglalaruan yan, ha? Tapos minsan kasi pag nabasag yung salamin, naku, naku, naku, naku.
10: Pagbasa ba?
4: 7 taon kang mamalasin yan pag binasag mo yung salamin. Actually naman, hindi yung 7 taon na magiging problema mo, kundi ang presyo ng bagong salamin. Ang mahal kaya ngayon ng salamin. Di ba bibili ka ng mumurahing salamin? Ay nako. Tabingi yung mukha mo minsan. O hindi kasi, minsan kasi hindi talaga maganda yung mga mumurahing salamin eh. Di ba? Nakita niyo naman pag haharap kayo sa mga magagandang salamin at mamahaling salamin sa mga hotel. Aba, ang ganda mo, di ba? Para kang naka-filter. Salamin pa lang yan, ha? Kaya yon, pag binasag mo yung salamin mo, hindi yung 7 taon ng kamalasan ang magiging problema mo. Ang problema mo, wala akong pambili. Mahal-mahal. O yung mga binibili sa online ng mga salamin na kunya-kunyari, maganda ra. Ay nako. Yung mukha mo umaalon-alon. Ganon. O eto ha, para sa segment na ito, panghuli. Kapag nangangati ang palad, may perang darating. Sabi ni nanay, anak, may pera kang matatangga. Pataas talaga yung tono, no? Bakit? Ang bagong version niyan, kapag nangati ang palad, baka kailangan mo lang maghugas ng kamay. Diba? Baka kung saan-saan ang nahawakan mo, na may mikrobyo, ha? O di kaya naman nakagat ka ng mga maliit na hanip-hanip, eh kailangan mo lang maghugas ng kamay, o di kaya mag-ano ka? Sanitize. Ganun lang yun. Yung iba dyan, ang kati-kati ng kamay. Wala namang perang dumarating. Yung iba, hindi naman makati yung kamay, pero ang daming perang dumarating. So ano, pamahiin ba yan? Sana nga naman, no? Sana pera, wag lang eksema. Okay, meron pa kayong ibang mga pamahiin dyan na gusto nyong baluktutin. Baluktutin, no? Para maging timely naman sa ating panahon. Text lamang po sa 0961-447-3923. O di kaya naman, pumasyal po kayo sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Dahil under construction pa po ang ating 99.7 One Radio Diet Facebook page coming in very soon. Ang oras, alas 9.42 na po. Oras po yan dito sa One Radio. Ay, dyan sa inyo, ng oras na? Aba, oras na para sumasumahin mo na yung mga utang mo. Diba? Yung tindahan, yung mga iba't ibang tindahan pinagkakautangan mo, dapat iniisa-isa mong bayaran para makakautang ka uli. Ganun lang naman ang buhay. Utang bayan. So yan, oras na para tingnan mo kung magkano'ng babayarin mo. Kaisa ng Cam Nortenios, One Radio 99.7 Diet. Tindugon na!
17: Ito na nga! Ito na nga! Ito na nga! Mga Mars!

0: The Province,
1: Camarines Norte,
0: The Station,
1: One Radio,
0: The Frequency,
1: 99.7.
0: Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your All-in-One Radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio.
2: Tindugo na.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
2: Ano? Saan? Paano? Weh, ito na nga mga Mars. Alin? Bakit? Kailan? Oh, ito na nga mga Mars. Bubulagain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM Diet. Everything under the sun. Hindi papalampasin. Ito na nga mga Mars. Ang inyong makakasama. Ang Diyosa ng Kahimangan. Tita Poliana.

Kaki nung kulang. Teka lang, teka lang. Ako niyo muna tenga niyo, ha? Para kay ate lang to. Ate, ano, paano ba sasabihin to?

0: Province, Camarines Norte, the station, One Radio, the frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, One Radio.
1: Tindugo na.
2: Ito na nga, mga
3: Mars. This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
2: Ano? Saan? Paano? Weh, ito na nga, mga Mars. Aliin? Bakit? Kailan? Oh, ito na nga, mga Mars. Bubulagain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM Diet. Everything under the sun. Hindi papalampasin. Ito na nga, mga Mars. Ang inyong makakasama. Ang Diyosa ng Kahimangan. Tita Poliana.
0: Kaisa ng Cam Norteños, One Radio 99.7. Tindugo na!
4: Con la sagosar! Vamos a demostrar cómo se hace.

0: finca huir la madre.
1: Bon gang morning. Camarines Norte. And of course, Fantastic Friday. Well, we better try to really make our plans just perfect for the whole family. Yes, po. Family weekend po tayo. Para naman mas magkakakilanlan tayo. Tabi muna yung mga gadget na yan. Pahinga muna sa mga barkada, mga Devercat. Pahinga muna sa mga pasyal-pasyal. Mag-focus muna tayo sa ating mga tahanan. Maglinis-linis tayo sa ating bakuran, tahanan. At kasama na rin ang ating isipan. At maglinis na rin tayo ng ating mga cellphone. Pero itabi natin after na malinis natin. Marami kasi mga tao nagkakaroon ng problema sa kanilang mga CPs. Maging ano pa man yan. Kailangan kasi nililinis yan, di ba? O kasama na rin sa ating clean up weekend. Correct. At syempre, para mas lalong maging masaya, ano naman kayang masarap lutuin para sa buong pamilya bukas? Nandyan lahat si father, mother, brother, sister, how do you brush your teeth? Diba? Kasama lahat. Pero minsan siguro naisip natin, ano kayang masarap naman na ulam pero kakaiba? Pwede mong sabihin, ay, ang weird naman yan. Ano kayang pinaka-weird na pwedeng isinigang? O ano, may alam kayo. Sabi nga nila, eh, basta't ano, pwedeng isaw-saw sa patis, pwedeng isinigang yan. Alam niyo kasi mga Mars, sanay na tayo sa mga sinigang na baboy, hipon, isda, baka. Pero alam niyo bang pwedeng maging creative ang isang katulad nating Pinoy pagdating sa sampalok? Sinigang na manok? Yes, na-try ko na yun. Sinigang na tahong? Aba, pwede. Bagay naman. Sinigang na lechon? Ay, perfect! Gusto ko yun. It's so masarap. Sinigang na kambing, may gumagawa niyan ha. Kung medyo adventurous naman kayo, pwede sigurong sinigang na pusit. Sinigang na alimango. Well, ang perfect naman dyan ay sinigang na salmon at tuna. Oh, divine. Pero eto nga, may tanong pala tayo ha. Game ka ba? Game ka na ba? Sa sinigang na longganisa? Sinigang na mushroom? Aba, pwede naman. Masarap kaya siya o weird ang lasa? Pero I'm sure naman kung nakatikim na kayo ng mushroom, alam nyo na ang magiging kalalabasan niyan. Maasim-asim na mushroom. Sinigang na itlog? Teka, bakit? Bakit ba natin isisinigang ang itlog? Ganon.

talong, pechay, kangkong, mustasa, lalong-lalo na sa mga isda, ano? Mas masarap ang mustasa kesa kangkong pag fish. Ay nako, itong namimiss ko. Yung puso ng saging sa sinigan is so mashrap. At syempre naman, pwede nating i-try din ang singkamas, sayote, kalabasa. May nakita ako nito sa Pampanga, yung sinigang nilagyan ng kalabasa. Okay naman. Nagbigay siya ng colorfulness. Colorfulness? Sinigang na may kasamang ampalaya.

Ang mushroom pwede rin. Kaya lang ang mushroom kasi, meron ding style sa pagluluto niyan dahil madali siyang malamog. Diba? Sinigang na kamatis at mais. Na-try niyo na. Halos walang karne ha, pero napakasarap kung maama ang hinog na kamatis ang gagamitin natin at magiging base ng sabaw. Nasarap yan. Parang sinuwam na rin, ano? Na maasim-asim.

0: Ito na nga, mga Mars. Ito na nga, mga Mars.
1: Nakapag-desisyon na ba kayo na mag-adventure kayo sa pagluluto ng sinigang? Ay, maganda pong family activity yan, no? Para mag-meeting kayo mamayang gabi. O ano, try ba natin? Ibahin naman natin ang ating putahe. Baka masarap, di ba? At baka makuha natin ang tamang timpla. Magiging family recipe na natin yan forever. O, diba? Kailangan din talaga tayo maging adventurous sa ating pagkain dahil yan po naman ang pinakasentro ng buhay natin. Yan ang ginagawa natin tatlong beses sa maghapon. Yung iba kasi parang hindi na nila binibigyan ng pagkaseryoso ang ating food, di ba? Yung iba naman, sobrang seryoso naman. Kaya kailangan din nakatutok tayo doon sa mga masusustansyang pagkain. Kasi kung gusto niyong medyo humaba-haba naman ang oras niyo kasama niyong pamilya, dapat mag-serve kayo ng healthy food. Para po naman ang ating mga cells sa ating katawan ay well-nourished. At kasama na rin po dyan ang tamang dami ng pag-inom ng tubig. Ang tamang pakikitungo sa isa't isa para nandun palagi yung loving feeling. Para hindi kayo kumakanta ng "You've lost that loving feeling. Whoa, whoa, whoa, that loving feeling." O, diba? Para huwag po mawala yan. Kailangan talagang palagi tayong nandun sa isang punto kung saan masasabi nating mahal natin lahat ang ating kapamilya. Ganon. Diba? Tsaka less stress kasi pag nandun yung respeto at pagmamahalan. So, yun po ang ating dapat gawin every weekend kasama ang buong family. Pwede rin po yung mga extended families, yung mga jowa-jowaan ng mga anak natin, yung mga kumari ng ating mga nanay, yung mga kumpari ng ating mga taray. Oo, ganun talaga pag extended family. Mga kaibigan, ninong, ninang. Oh, para hindi, wala nang kawala. Malapit ng Pasko eh. Diba? Palaging may family gathering. Nagsimula pa kasi yun nung panahon ng mga Espanyol, naalala ko noon. Mga 1856. Yung palagi kaming iniimbitahan ng lola namin. Kahit na medyo malayo-layo kami, talagang sumasakay kami ng karuahe, makapunta lang sa lola namin. Madaling araw pa, bumibiyahe na kami mula Santa Cruz hanggang Calamba para lamang po makasalo sa mga iniahain ng aming lola. 1856 pa po yun. At alam nyo ba, pag Linggo, para kaming nagpa-party sa aming ancestral house. Talagang ganon ang mga Pilipino. Family, family, family first. Kaysa ng Cam Nortenio's One Radio 99.7.net. Tindug na! Alas dyan, stressin na pong oras. Dito sa One Radio, ay dyan sa inyo. Anong oras na, ha? Oras na para mag-saing day. Yeah!

0: 101 Radio, 99.7 News FM, .10. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: You're listening to One Radio. One
3: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo.
3: Magkaisa. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
10: Tinlugo na.
11: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket, sa inyong lugar.
13: You're listening to One Radio.
14: One Radio.
15: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
3: Kaisa ng Cam Norteño. One Radio 99.7.
16: Na.
3: 99.7.
17: Ito na nga mga Mars. Ito na nga mga Mars.
18: Ay ay ay ay in the morning. Ito na nga mga Mars. Alas dyan, 35 na pong oras dito sa One Radio. E dyan sa inyo, anong oras na? Oras na para maghain na. Ay, ang aga para. Gutom. Gutom yarn. Early lunch. At syempre kanina, nagluto na kayo ng sinigang. Yung iba naman, gusto nila meron pang side dish. Masarap po meron tayong insalada in the lunchtime. Masarap na insalada ay yung mga dahon-dahon. Hindi dahon ha, dahon-dahon. Lalong-lalo na yung talbos ng ampalaya. Ay, masarap yan gawing insalada. At ang vinaigrette nyo ay lalagyan natin ng konting bagoong. O, yung isda na bagoong. Masarap. Chocalamansi with matching kamatis. Pwede rin yung lagyan ng itlog na ma-A. Itlog na ma-A? Itlog na ma-alay. Minsan rin kasi ang sinigang a dish on its own na siya. Hindi mo na, hindi ka na maghahanap ng pang side sign. Diba? Di tulad ng adobo, maghahanap ka pa ng ginisang gulay. Pero kung sinigang nandun na all, nakakatawa dun. At syempre kailangan meron tayong panghimagas. The best pa rin po ang mga fruits. Ay nako, may napansin po tayo dyan sa mga Charmaine na itinitinda sa ating mga pale-palengke. Parang pagod na si Charmaine. Ang daming overripe na. Sobrang tamis na hindi mo na nababadyaan ito ng konting asim. Kasi diba, si Charmaine ay orange pa rin. Kahit nagbago na siyang pangalan, orange. At pag sinabing orange, dapat manamis na mashim. Pero ngayon, puro tamis na lang. Si Melanie naman, ako, maugat. Parang na-over, ano na rin, ano? Kaya nasa atin na po yan, pili-pili na lang tayo kung anong fruits ang ating pwedeng gawing panghimagas. Pero ang pinaka-favorite ko pa rin ay yung minatamis na saging. Yes, nilagyan din yan ng calamansi. Nilagyan ng star anise. Oh, yung isa, kahit isang bilog lang, pampabango. At voila, it's so much wrap. Lalo na kung malamig. Ayan, nagpapagutom lang po. At dahil Biyernes nga ngayon, ay nako, marami nang nagre-relax. Yung iba siguro nagkakasakit na. Pero hindi yung totoong sakit ah. Yung tinatawag nating Friday sickness. Nagsasakit-sakitan. Tapos ang bagal na nilang gumalaw. Parang sila ay mga 70 anyos na kahit be 20 pa lang edad. Kasi nga naman, Biyernes. Pero marami na rin pong tumigil na sa pagkakaroon ng Friday sickness. Parang mas lalo sila nagiging very industrious. Industrious? Oo, mas lalo silang nagsisipag para wala silang babalikan sa Lunes. Kumbaga, sinasarhan nila yung buong linggo sa kanilang trabaho. Tapos, Lunes, panibago na namang aasikasuhin. Ganun lang po talaga ang buhay. Sa buhay pong ito sa ating mundo, may naluluma at may binabago. Alin ka doon? Di ba? Tapos amoyin mo yung kilikili mo parang amoy lumang sapatos. Ay kailangan magbago ka na. Magbago ka ng deodorant. Ay mo ba naman, bakit nagkaganon? Yung kilikili, amoy lumang sapatos.
10: Hola sa gozar. Vamos a demostrar cómo se hace.
18: Kaya dapat magsipag-sipag po tayo. At kung meron tayong hindi natatapos ng mga reports, habol-habol na rin. Para sa Lunes, bago na naman ang ating gagawin. Yung iba naman, sa sobrang dami, parang kinocompress na lang nila ang kanilang mga task para hindi sila masyadong ngangaragin. Dapat kasi relax ka rin sa work eh. Huwag kayong magpapastress sa trabaho nyo. Lalong-lalo kung alam nyo ang mga kapararaanan na mas gawin itong mas magaan. Ganun lang po ang life. Parang relationship din yan.
17: Ito na nga! Ito na nga, mga Mars! Ito na nga!
18: Ah yes, dapat suwabing-suwabi ang life. Tanungin nyo yung mga lolo nyo at mga lola nyo na ang edad ay nasa 90, 80. Tanungin nyo ang kanilang sekreto, wala. Wala silang sekreto. O kasi pag may sekreto ka, stress ka eh. Wala silang sekreto, wala silang stress. At ang kanilang pinakamoto ay Kese Hoda. Diba? Hindi naman yata magugunaw ang mundo kung hahayaan mo lang ilang bagay. Huwag kang masyadong mag-stress sa mga pangyayari sa mundo. Huwag mo masyadong problemahin ang hindi mo naman pala talaga problema. Maraming mga tao na i-stress dahil tumataas na raw ang mga bilihin. Hayaan nyo lang yan. Mamaluktot. Diba? Tapos marami naman nagsasabi, nako, hindi naman ako natatakot maghirap dahil galing ako dyan. O edi, goods. Diba? Kaya para naman tayo magkaroon ng mahaba-habang panahon dito sa mundong ito, kailangan tayo relax lang. A smile. Kuya-kuya ko eh. Pero syempre kailangan maging responsable din tayo sa mga kailangan nating mga responsibilidad. Ganun lang yun. Kaya dapat ang title ng ating show ay ganun lang yun. Eto na nga mga Mars. Ganun lang yun.
10: Ponla sa gozar! Vamos a demostrar como se hace.
17: Ito na nga, mga Mars! Ito na nga, mga Mars!
18: Ang hotline 0961-447-3923 para sa inyong mga shoutouts o kung meron kayong naisipang abot, mga public service, at syempre, love notes para po naman sa mga nanliligaw sa akin. Kasi pag sa Facebook kasi, parang mas gusto ko sa text na lang. Ligawan niyo ako sa text, huwag sa Facebook. At syempre, pwede rin po kayong mag-message sa ating Facebook page na The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Welcome na welcome din po ang ating mga listeners doon ng Ito na nga mga Mars. Susunod na ngayong alas 11 and every Monday, Wednesday, and Friday, si Jonah Atribida ng Bayan with Jonah Morales. At narinig siyang pagbabalita sa alas 12. Jonah Atribida ng Bayan with Jonah Morales, 11 till 1 o'clock. Ala una po, mga ala-ala sa likod ng mga awiting. Oh yes. Once upon a turntable. At syempre, after na medyo magmuni-muni tayo, nag-siesta, alas tres, eh bangon na naman. Para mag-asikaso, kaya meron tayong Retro Jam, alas tres hanggang alas cinco. Pinaka-latest na mga balita, Parada Trend, alas 5 hanggang alas 5:30. Nakahook up po tayo sa ating Mother Station 1 Radio Tabaco. Happy, healthy show kasama si Kuya Billy. Alas 5:30 hanggang alas 6.
15: One Radio, 99.7 News FM.
7: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
16: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
7: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
19: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ng ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol.
13: You're listening to One Radio. One
15: Radio. Caribbean music and beyond. One Radio 99.7.
17: Ito na nga, mga Mars. Bet.

sana po naman kahit papano na bigyan namin kayo ng kasiyahan. Ngayong last day of the week. Happy weekend, everyone. Ito naman po ang inyong lingkod, Diyosan ng Kahibangan, Tita Pollyanna Lunes. Sana nandyan pa rin kayo. Happy lunch time. Ang tabayan ngayon, Jonah Atrevida ng Bayan with Jonah Morales.

0: the province. Camarines Norte. The station. One Radio. The frequency. 99.7. Ito ang One Radio. 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio. 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio. One Radio.
1: Tindugo na.

Yes, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Agosto 8, ayan, 2026. Kasama niyo ngayong tanghali, John Atribida ng Bayan. Ang tamang oras natin, 11:08 in the morning. Siyempre, magtatanghali na rin yan. O, tanghali na! Kumusta po tayong lahat? Diyan sa ating mga kanya-kanyang bahay. Napag-isipan na ba natin kung ano ang iuulam natin ngayong tanghali? I-share naman po ninyo, pwede kayong mag-text dito sa aking numero. And pwede rin po kayong mag-message sa aking FB. Hanapin niyo lang po si Jana Morales. Yes, mga kaisa, andito po ang aking numero para po tayo ay mag-tsikahan hanggang mamayang alauna ng hapon. Ang numero ko po ay 0976-231-6735. Ulitin ko po, 0976-231-6735. Yes, mga kaisa, alas 11 na naman po ng umaga dito sa ating panatuntunang vibe check. Siyempre, ang mga chikang maanghang, lasang atribida, kwentuan, chismis at musika. Kaisa po ninyo sa tanghalian, Jonna Morales. Siyempre, dito lang yan sa One Radio 99.7 Kaisa ng Camnortenos, Tindugo na ha!

Hindi rin natin malilimutan batiin ang mga nagsisipag birthday ngayong araw. Happy birthday po sa inyong lahat! Happy birthday to you! Wow! Ayan, i-text nyo na yung mga nagbi-birthday dyan. Sino-sino ba yan? Sa aking numerong 0976231-6735.

Siyempre, binabati natin yung lahat ng tagapakinig dyan sa Barangay Magang. Yung kalapit na barangay, Pasig. Mang Cruz, siyempre naman, Pamurangon. At ito pa, congratulations po sa Team Magang. Sila po ang nanalo sa palaro ni Mayor Ronnie Valencia. Talaga namang ang gagaling ng mga players ng Magang. Walang katalo-talo sa 10 laro. At dahil dyan, sila po ang nag-champion. Congratulations! And syempre sa pamunuan ni Kapitan Eduardo Ashaw. Syempre, 10 ng kanya mga kasamahang mga kagawad. And syempre sa lahat po nanalo dun sa palaro ni Mayor Ronnie Valencia. Congratulations po sa inyong lahat.

0: Vibe check. Chikang manghang, lasang atribida, kwentuhan, chismis, at musika. Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo.
0: Magkaisa. Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
6: Tindugo na.
7: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
8: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.

0: I'm a fireball.
1: Vibe check. Chikang manghang, lasang atribida, kwentuhan, chismis, at musika.
2: Yes, nagbabalik po ang inyong kasama, Jonna Atribida ng Bayan.

Share natin mga kaisa. Ayan ang panahon ngayon dito sa Daet. Mm-hmm. Mainit. Oh, ito ay yung kasalukuyan nating nararamdamang panahon dito sa Daet. Mainit at puno ng ulap na may kasamang mahinang ulan ang panahon ngayon sa Daet. Camarines Norte, ang kasalukuyang temperatura po ay 31 degree, ayan Celsius, pero dahil sa taas ng halumigmig o yung tinatawag nating humidity na nasa 74%, ang pakiramdam sa balat o feels like temperature ay umaabot sa 39 degrees Celsius. May mahinang hangin mula sa timog kanluran, southwest monsoon o habagat na may bilis na 11 mph.

para rin po malaman natin yung panahon na magaganap sa mamaya. Oh, tingnan natin. Mamayang alas 12 po, ang panahon po natin ay sadyang medyo may kunting ulan hanggang alas 4 ng hapon. Ang temperatura ay 32 degrees Celsius. Ayan. Ang chance ng pag-ulan ay 20%. Pagdating naman ng alas 5 hanggang alas 6 ng hapon, meron pa rin tayong mahinang ulan. 30 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius. Ito ay mayroong 25% chance ng ulan. Pagdating naman ng alas 7, paing-pait na kulog at kidla. 29 degrees Celsius at chance ng pag-ulan na 35%.

0: Vibe check, chikang manghang, lasang atribida, kwentuan, chismis, at musika.
1: Yes, nagbabalik po ang inyong kaisa ng Camnortenos. Diyan na atribida ng bayan, tendugod na!

And syempre kay eto sa lahat ng A4s, senyoras y senyorita.

Thank you for watching din kay Mel Valse. Ayan, sa From Manila with Love. Eto ha, ipapaabot ko po ang aking pasasalamat sa lahat ng mga people dyan sa Provincial Information Office. Galing tayo dyan kahapon. Meron tayong mga ni-request at talaga namang napag-unlakan nila. Maraming salamat! Siyempre, ang namumuno po dyan, si Mama Zara Abiado. Basalamatan ko rin yung ating Provincial Information, Provincial Tourism Officer. Ayan, si Ms. Angel David. Hello, Angel. Thank you very much. Napaunlakan mo ang aking request. Maraming salamat. And syempre dyan sa iyong mga kasamahan sa Tourism Office.

Siyempre naman, congratulations! Ayan, Team Magang! Ngunyan ay malat pa ang kalbo. Ayan, talaga naman kasi yung naganap na labanan ng Team Magang at Alawihaw. Talagang napapasigaw ka. Napakagagaling ng mga batang ito. Walang kapaguran.

Ay, ayoko po makalimutan kasi nung Miyerkules, ito po ay nagpapabati dyan sa MPS Capalonga, Camarines Norte. Isa magandang tanghali po dyan sa inyong lahat, sa mga masisipag nating mga kapulisan dyan sa Capalonga. Kay Sergeant Leaky, isang magandang tanghali.

Diyan sa Barangay 1, isang magandang tanghali kay Miss Sharon Salamero. Nakita natin, syempre, ito hindi natin kakalimutan batiin. Hello, Alex John Laudes. Ayan. Diyan sa Mercedes, kay Tita Swan Adono, isang magandang tanghali po. Ang sarap ng bangus dyan. Batiin ko na ha, habang hindi pa dumating ang John Adribida, alas 12. Siyempre yan ang balitaan. Eto, nakita rin natin. Thank you for watching, Miss Mariel Manyago Ulisha, Sheila Abogado, Joel Ocan, dyan sa Basud. And syempre si, ang napakaganda nating sister, hello Beshi, Beatrice Turla, isang magandang umaga. And syempre Miss Regine Camille Eco, hello Be. And kay Miss Jing Salamero, kay Miss Chin Olia Loresto Campina. Ayan naman talaga, ang haba naman ng pangalan. I-congratulate ko din ang sangguniang kabataan chairman natin, si Miss Kay Macas. Yan, sa pamumuno ni Miss Kay, talaga namang nanalo ang Team Magang. Siyempre, kasama niya yung kanyang mga SK kagawad. And hindi rin naman yung mangyayari kung wala ang ating mga coaches. Ayan, si Mr. Aaron Dominguez, si Michael Piñapiel, si Kuya Macas. Hala, lingaw ako ng pangaran. Maanggutan kita. And syempre sa lahat ng mga tagamagang, dahil naman todo suporta, talagang mainit na mainit ang court. Deserve na manalo ng mga batang ito. Congratulations, Team Magang, kasi kayo po ang tinanghal na champion.

0: Eto, nakita rin natin sa ating FB si Miss Heidi Danyas dyan sa Palengke. Isang magandang tanghali. And kay Opet Alban, Edlyn Brits. Ayan, magandang tanghali. Nakapagluto na ba ang lahat? Ayan, inaasahan po natin dahil sa maulan, ano kaya ang ulam ngayong tanghali? Eto ang masarap na ulan kasi maulan-ulan. Entong sinigang na baboy o isda, ayan, sarap nito, maasim-asim. O kaya naman itong tinola o binakol na manok. Ano kaya itong binakol na manok? Binakol na manok, garo din baga ini tinola? Di ko aram. Basta sabi, masarap lalo na kung maraming luya para sa lalamunan at may dahon ng sili o malunggay. Sarap yan ngayong tanghali kasi medyo maulan-ulan. Malamig na panahon. Doon naman sa ayaw ng may sabaw, eh di pritong isda o kaya naman liyempo na may kamatis at bagoong. Sarap talaga. Eto, nakita natin. Thank you for watching. Kay Sir Alexander Botor. Hello po. Isang magandang tanghali dyan sa napakalayong lugar. Saan ba yan? Si Canada, Australia, o Netherlands. Hindi natin alam. Nakalimutan natin kung nasaan si Alexander Botor.
1: Vibe check! Chikang manghang, lasang atribida, kwentuhan, chismis, at musika! Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.
6: Oh, all this wild, wild love of ours, it can't be tamed. All this wild, wild love of ours, it can't be tamed.
0: Yes, mga kaisan ng Camp Norteños, inyo na po ang i-message ng inyong mga nararamdaman ngayong tanghali. Yes, mga ka-feeling. I-message po sa aking FB para po mapag-usapan natin. Ganon. And syempre, yung inyong mga pagbati, pwede rin i-message sa aking FB page. Ayan, kay Jana Morales. Pwede rin po kayong mag-text sa aking numero 0976231637.

Ito ang sabi ni Sir Mark Julesan. Ayan, shoutout naman dyan ah. Ayan, shoutout dyan sa Metro Manila. Ingat-ingat po tayo kasi naman talagang napakalakas ng ulan. Ano ba ang mga dapat nating gawin at dapat dalhin kapag umuulan? Hi Sir Mark Julesan dyan sa Metro Manila. Keep them feeling right. I don't know if I can handle all five, but baby, we can try tonight.

0: Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Yes, butihin natin si Miss, ayan, nakita natin dito, si Miss Nancy, ayan, shoutout naman po, Ben from AMCS Bicol News Publication Service. Ayan, shoutout po from Miss Nancy. Ito ha, sa mga gustong mag-sponsor, sponsorship, pwede po kayo, tawagan nyo lang po ako or hanapin nyo lang si Miss Jana Morales. Siyempre dito lang yan sa One Radio 99.7. Kaisa ng Cam Norteños, tindugo na. Ayan ha, kailangan natin ng sponsor. Sige lang po, lapit lang po kayo dito.

Eto nakita natin, parati sa ating nanonood. Hello po Sir Nolly Banyaria, good noon po DJ and to everyone. Hello po Sir Nolly, anong ulam mo? Isang magandang tanghali sa inyong lahat. Alam na alam kong nakapagluto na at kakain na lang. Sarap naman. So habang kumakain kayo, pwede pa rin po kayo makinig dito sa akin sa Jonna Atrevida ng Bayan. And syempre pagsapit ng alas 12, ayan, balitaan naman po tayo. From Joel Abingosa, pa-cash out naman dyan. Sana all. Ako ang pa-cash out, Sir Joel Abingosa.

0: Yona at Rivida alas 12 na. Balitaan at ating alamin. Yona at Rivida alas 12 na. Balitaan at ating alamin.
1: Yes, mga kaisa, ng alas 12 kaisa ng Camnortenos, tindugo na. Ngayon ay eksakto alas 12 ng tanghali. Siyempre naman, dito sa Jonah at Rivida ng Bayan, alas 12 na. Ayan, makinig po sa ating mga balita ngayong alas 12.

Para sa headline ng mga balita, US pinunduhan ang monitoring center ng sa Palawan para sa pag-report ng illegal fishing. Environmental group na nawagan ng mas mahigpit na pagpapatupad ng batas para sa pagtatapon ng basura. Ban toxic, nagbabala sa publiko laban sa mga lead tainted kitty bags na binibenta sa Divisoria.

10 Filipino artists maglalaban para sa para maging kinatawan ng Pilipinas sa Eurovision Song Contest Asia 2026. NBA star Anthony Edwards dumating na sa Maynila para sa fan event. LPA sa labas ng PAR, mataas ang tsansang maging bagyo sa loob ng 24 oras.

Ayan mga kaisan ng Cam Norteños, para sa detalye ng mga balita, Balita International, US pinunduhan ang monitoring center sa Palawan para sa pag-report ng illegal fishing. Inanonsyo ng Imbahada ng Amerika sa Pilipinas ngayong Huwebes na pinondohan ng US ang bagong Maritime Monitoring Center sa Palawan na mangongolekta ng real-time sport reports mula sa mga mangingisdang Pilipino hinggil sa ilegal na pangingisda at kahinahinala ng mga barko, kahinahinalang galaw ng mga barko. Binuksan ang pasilidad o Community Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Reporting Center noong Hulyo 30 sa pakikipagtulungan sa Palawan Council for Sustainable Development. Ayon sa US Embassy, ang pasilidad ay equipped ng Starlink, Satellite Internet at Earth Ranger Data Software. Kukolektahin dito ang real-time reports mula sa mga lokal na mangingisda hinggil sa kahinahinalang ilegal na pangingisda, aktibidad ng barko at iba pang ilegal na aktibidad. Saka ito ipapadala sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR, National Maritime Center at Provincial Government ng Palawan. Pinamamahalaan ng naturang center sa ilalim ng Fish Right Program na nakatuon na ngayon sa Maritime Domain Awareness at pagpapataas ng estratehikong presensya ng Amerika sa masaganang yamang dagat ng West Philippine Sea. Ayon kay U.S. Embassy Officer Taylor Pincher, isang mahalagang area of cooperation sa pagitan ng U.S. at Pilipinas ang pagtugon sa ilegal na pangingisda at kaugnay ng maritime concern.

Para naman sa ating balita, National Environmental Group na nawagan ng mas mahigpit na pagpapatupad ng batas para sa pagtapon ng basura. Nanawagan ang environmental group na Ban Toxics para sa mas mahigpit na pagpapatupad ng Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act. Kasunod ng pagdagsan ng basura mula sa Manila Bay patungo sa mga waterways sa Parañaque City. Ayon sa group, ipinakita ng insidente ang problema sa maling pagtatapon ng basura, kakulangan sa waste management infrastructure at mababang kaalaman ng publiko tungkol sa tamang pagtapon. Batay sa Compendium of Philippine Environmental Statistics 2025, mayroon lamang mahigit na 20,458 materials recovery facilities ang bansa, kumpara sa mahigit 42,000 na barangay. Giit ng grupo na napapanahon na para palakasin ang pamahalaan at mga lokal na

0: Yona at Rivina alas 12 na. Balitaan at ating alamin.
1: Para sa isa pang nasyonal na balita, ban toxic nagbabala sa publiko laban sa mga lead tainted kitty bugs na nagbebenta sa Divisoria. Nagbabala ang anti-tobacco watchdog na ban toxics sa publiko laban sa mga kitty bugs na may presensya ng lead toxic na binibenta sa Divisoria. Ginawa ng grupo ang naturang pahayag ilang linggo bago ang pagsisimula ng pasukan para sa mga pampublikong paaralan sa huling bahagi ng Hulyo. Ayon sa ban toxics, ang ganito mga produkto na may toxic chemical ay nakakabahala lalo na sa kalusugan ng mga bata. Pinaalalahanan rin ng grupo ang mga magulang na suriing mabuti ang product information kung ito ba ay may presensya ng kimikal gamit ang Fantasy Series HHXRF Analyzer. Sinabi ng grupo na sinuri nito ang mga sample ng school bag mula sa mga colorful designs. Painted fabric kabilang ang mga zipper at nakakita ng nakakalaso na antas ng lead na aabot hanggang 11,900 parts per million. Ang mataas na antas ng pagkakalantad ng mga bata sa naturang kemikal ay maaaring makapinsala ng husto sa kanilang utak at central nervous system. Ito ay maaaring maging sanhi ng coma, convulsion at maging kamatayan dahil dito hinumok ng grupo ang mga magulang na huwag lamang isaalang-alang ang presyo ng mga bag sa pagbili ng mga school supplies para sa kanilang mga anak.

0: Yona at Tribida alas 12 na. Balitaan at ating alamin.
1: Ayan, para naman sa Balita Entertainment. Sampung Filipino artists maglalaban para maging kinatawan ng Pilipinas sa Eurovision Song Contest Asia 2026. Maglalaban ang sampung Filipino artists sa Philippine Selection Night para maging kinatawan ng Pilipinas sa inaugural Eurovision Song Contest Asia 2026. Kabilang sa mga finalists ang Aja, AJAA, ayan, Make It Exist, yan yung kanilang mga kakantahin. Carmela Colado, Sobra Sobra. DNA, Between. Ito pa kasama si Ella Nimpa, Esang de Torres, Lance Reblando at Nar Cabico. Jason D. at Sasa Dagdag. JM De La Serna at Mariel Montelano. Kimo, Riza Abila, Saga, and Bivink at

W. Ray Russo. Ibinahagi rin ng Eurovision sa Instagram ang mga pamagat ng kanta at mga teaser ng bawat entry. Sa August 17, ilalabas ang buong mga kanta habang gaganapin naman sa Agosto at 30 ang Philippine Selection Night kung saan pipiliin ang magiging kinatawan ng bansa. Ang Grand Finals ng Eurovision Song Contest Asia 2026 ay nakatakda sa Nobyembre 14 sa Bangkok, Thailand. Ang Eurovision Song Contest ay isa sa pinakamalaki at pinakamatagal ng international live music competition sa mundo.

Ayan mga kaisa, balitang sports tayo ngayon. Para sa balitang sports, NBA star Anthony Edwards dumating na sa Maynila para sa fan event. Dumating na sa Manila, sa Maynila ang four-time NBA All-Star at Minnesota Timberwolves star na si Anthony Edwards para sa serye ng engagement ngayong weekend. Ibinahagi ng isang brand nitong Huwebes ang mga larawan ni Edwards kasama ang ilang Filipino content creators na kahawig ng mga NBA players. Tampok sa kanyang pagbisita ang Believe That Tour Fan Fest na gaganapin sa Agosto 15 sa Bonifacio Global City o BGC. Libre at bukas sa publiko ang event sa 5th Avenue at C1 Park. Bahagi rin ng mga aktibidad ang Believe That Challenge, isang nationwide one-on-one basketball tournament. May pagkakataon ang mananalo na makakauwi ng 100,000 at makakatanggap mismo kay Edwards ng championship crown. Si Edwards ay 24 ay naging first overall pick ng 2020 NBA draft. Dalawang beses din siyang napabilang sa All-NBA second team, naging 2026 NBA All-Star Game MVP. At nagwagi ng Olympic gold medal kasama ang Team USA sa 2024 Paris Olympics.

0: Yona at Tribida alas 12 na. Balitaan at ating alamin.
1: Usapang panahon naman tayo mga kaisa, LPA sa labas ng PAR, mataas ang chance ng maging bagyo sa loob ng 24 oras. Mataas ang posibilidad na maging tropical depression ang binabantayang low pressure area LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility ayon sa PAGASA. Huling namataan ang LPA sa layong 1,950 kilometro silangan ng extreme northern Luzon. Samantala, patuloy namang nakakaapekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas ang southwest monsoon o habagat. Inaasahan ang paminsang-minsang pag-ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro kung saan posible ang flash floods at landslide dahil sa katamtamang hanggang malakas na ulan. Mga karanas naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Memorapa Central Zone, Camarines Norte, Aklan, Antique at Capiz. Habang sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan ang isolated rain showers o thunderstorm at localized thunderstorm na magdadala ng mga pag-ulan. At yan ang mga balita ang hatid sa inyo ni Jonna Atribida ng Bayan. Alas 12 na. Siyempre dito lang yan sa One Radio 99.7. Diet, kaisa ng Camnortenos, tindugon na!

0: Jona Atribida loves you. Serbisyo publiko, usapang pag-ibig, buhay at iba pa.
1: The Province,
0: Camarines Norte.
1: The Station, One Radio. The Frequency, 99.7.
0: Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga musikang paborito.
1: You're all in One Radio, 99.7 One Radio Diet.
0: Kaisa ng Cam Norteños.
1: One Radio, One Radio.
2: Tindugo na. Yes, kaisa ng Cam Norteños. Tindugo na. Ang tamang oras natin mga kaisa, 12:21 in the afternoon. Kasama niyo pa rin si Jona Atribida ng Bayan. Jona loves you.
3: Not so blue when you're close to me. I can feel you.
2: Eto ha, habang nagpapatugtog tayo, batiin natin yung mga nagpapa-shoutout, shoutout, shoutout. Pagkatapos ng balitaan, balik tayo sa mga pagbati at usapan. Ayan, pwede po kayong mag-message sa aking FB. Ayan, hanapin lang ang Jana Morales. Pwede rin kayong mag-text 0976-231-6735. Eto, hello DJ Jana Morales from, ayan, kay Atimiday Armida Era Baruga dyan sa Provincial Hospital. Kay Grace Datur Karamuan, hi po, hello, thank you for watching. And syempre naman kay Mr. Randy Ramos, shout out DJ Jana, hello, magandang hapon dyan sa Barangay 5. Inisip pa talaga yung barangay. And dyan din sa Mercedes, kay Irish Galbuena.

Jonah Atribida loves you. Serbisyo publiko, usapang pag-ibig, buhay at iba pa.

kayo'y nakikinig kay Jonah at Tribida ng Bayan. Dito lang sa One Radio Diet. Tindugo na!

Ayan, batiin natin si Ate Jemeline Cruz. Siyempre, ang napakabait, ang sarap magluto na asawa ni Kuya Donald. Eto pa si Kuya Roa. And hello to Sir Artemio Sardon. Ayan, nanonood rin po siya. Hello po, sir. Kay Miss Marites Salamero. Ayan, yung mga manonood natin at nakikinig sa atin, pwede po kayong mag-text sa aking numero 0976-231-6735. At sa lahat po ng nanonood sa ating FB page, pwede po kayong mag-message para po tuloy-tuloy ang ating pagpati at ang inyo po mga gustong panawagan. Era si Bebe Labs, nanonood din si Miss Haning Herona. Isa magandang tanghali. Ano ang masarap na ulam at kinain natin ngayon?

Yes, mga kaisa, yun inyong pong mga panawagan. Pwedeng-pwede nyo po sa akin sabihin para po atin pong maisaradyo at maipanawagan po dito sa One Radio 99.7.

0: Jonah Atrevida loves you. Serbisyo publiko, usapang pag-ibig, buhay at iba pa.
1: Yeah, syempre naman, kasama niyo pa rin po si Jonah Atrevida ng bayan. Mga kaisan ng Camp Norteños, ayan, dahil sa medyo talaga namang masama-sama yung ating panahon. Ano ba yung mga kailangan nating malaman? Ito po mga kaisa, sa oras ng kalamidad at sakuna, tandaan po natin ang mga numero ng mga kinakaukulan. Ang Camarines Norte Emergency Hotlines. Ayan, importante ito mga kaisa. Ayan, kumuha ng papel, ballpen, inyo po itong isulat. In case of emergency, meron po tayong matatawagan. Ito po ang Camarines Norte Emergency Hotlines. Camarines Norte PDRRMO 0998561538 or 0917-583-9147. Ito naman po sa bayan ng Basud, Basud MDRRMO, ang numero 0999-336-9991 o 0931-918-3286. Sa bayan naman ng Paracale, Paracale MDRRMO, ang numero 0998-435-8769. Kapalonga MDRRMO 0977-569-350. Ayan mga kaisa, kumuha ng papel at ballpen. Insulat po ito kasi mahalaga po ito in times of, in case of emergency. Mara naman sa Diet MDRRMO 0918-555-551. San Vicente MDR

0: MO09923-74-8372. O sa panganiban, MDRR, MO09617163626 o 09368250417. Santa Elena MDRRMO 09274730923. At sa Bayan ng Labo MDRRMO 09274730923. Talisay MDRRMO 09090635567.
1: Kayo'y
0: at sa bayan ng Mercedes, 09190983190. Vincent's MDRRMO, 09077691828.
2: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
3: Magkaisa tayo.
4: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
3: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
5: Ako po si Jonna at tribida ng bayan. Magkaisa tayo.
6: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
7: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
8: Tinugo na.
0: Yes, yan mga kaisa ha, yung paalala natin, isulat po sa inyong mga papel or pwede din po kayo mag-message sa aking FB page para po ibigay ko po ito sa inyo or pwede rin po kayong mag-search sa Provincial Information Office page. Ayan, makikita nyo yung mga hotlines din po natin dyan. Siyempre, yan ang paalala na manatili po tayong kalmado, alamin ang mga dapat gawin at mag-ingat po tayong lahat palagi.

Siyempre, batiin natin ng Happy Fiesta. Kahapon ang barangay Napaud. Ayan, dyan sa Labo, Camarines Norte. Isang maligayang kapiestahan po kahapon. Siyempre, may mga tira-tira pa yan. Masarap yan.

Ngayon pala ang kapiyestahan dyan sa Barangay Dugungan. Happy Piyesta, Barangay Dugungan. Nakita natin dito kay ayan, kay Kagawa Janet Alvarez. Isa, Happy Piyesta, Barangay Dugungan.

Ayan, 3 minuto na lang para sumapit ang alauna ng hapon. Tayo po ay magpapaalam na kasi alauna na. Bukas ang radyo, simula na ang kwento. Ayan, maraming salamat po sa pakikinig sa Jonna Atribida ng Bayan. Makinig po tayo araw-araw dito sa One Radio 99.7. Siyempre ako po ay inyong mapapakinggan tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. God bless everyone! Maraming salamat po sa pakikinig at sana po ay nag-enjoy kayo. Mag-ingat po tayo.

Maraming salamat po. Nakasama niyo po si Jonna Atribida ng Bayan. Siyempre dito lang yan sa One Radio 99.7 Taet. Kaisa ng Kam Norteños, tindugo na!

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo.
0: Magkaisa. Kaisa ng Camnortenios. One Radio 99.7 Daet.
6: Tindugo na.
0: Kayo'y nakikinig kay Jonna at Tribida ng Bayan. Dito lang sa One Radio Daet. Tindugo na!
7: The Province,
0: Camarines Norte.
7: The Station,
0: One Radio.
7: The Frequency,
0: 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Daet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio, 99.7, One Radio Daet. Kaisa ng Camnortenios. One Radio,
7: One Radio.
6: Tindugo na.
8: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daet. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
9: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ni natod sa indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika sa supermarket nationwide. Inihayag kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology na pangkaraniwan sana sa sarong vulkan ang pagkakaigwan ash emission kung kakahali pa sana sa period of unrest. Ini nakasunod kan panibagong ash emission sa vulkan mayon kasabanggi. Ang nasabing abo, ang bako pataas ang naging pag-itsa kundi sideways ang naging direksyon as in pasiring sa northeast. Sigun kay Fibox Monitoring and Eruption Production Division Chief Mariton Bornas na napundo ang pagluwas kan magma alagad igwapan ng stock kundi sa kakali pasana sa eruption. Paliwanag pa kan opisyal na maski iba na ba na nagtibirad kan vulkan sa mayroon alert level 2 dahil nangangahulugan na mapundo na ang mga aktibidad kaini. Napag-araman na maski nagpundo na ang supply halos sa bungangkan vulkan, ang mga lusaw na parte kan lava ang padagos pang mausad pababa kaya igwa manliwat na pagkakataon na magkaigwa ng bako stable na paghiro ng lava na mag-rear ng collapse of pyroclastic density current uuson. Mientras tanto, linilinawman ni Bornas na bako inibasehan nani na mag-rekomendar ng pagtaas ng alerto kan vulkan. Yan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata aramo ko sa Erickson Brutas Teen Tuguna.
10: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
11: Once upon a turntable, mga awit at tugtugin umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.it.

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa

0: ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao? Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
4: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
5: Ako po si Jonah at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
6: Ito po si Lucky Lagochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
7: Tindugo na.
0: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
8: Still available.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
10: Best Cafe Black.
11: Also available.
12: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
13: 12 pesos lang per sachet.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Talk Radio 99.7 News FM.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.
8: Once upon a turntable.

0: province. Camarines Norte, the station, One Radio, the frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio, 99.7, One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, One Radio.
1: Tindugo na.
0: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Diet. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini natod sa indo. Can best coffee bean 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakalian sa mga butika as in a supermarket nationwide. Kinumpirmar kan Coast Guard Station Legazpi na ang nadukayang lalaki na waraan ng buaya sa barangay Dapdap Rapo-Rapo Albaya. Ananawa warang para si Sera Nagikana sa barangay Bangkirohan Legazpi City. Sigod kay Coast Guard Substation Legazpi Commander Lieutenant Junior Grade Reynaldo Aringo Jr., ana nasabing persona ang naglawod kan Agosto 10 alagada. Dai na ini nakabalik sa nakatalaang oras kan sa iyang pagbalika. Nagkundusir an sa indang opisina ng Search and Rescue Operation na kaibana na ang Bureau of Fire Protection, City Disaster Risk Reduction and Management Legazpi, as in an Integrated Coastal Resource Management Unit Legazpi. Nakareceive sinda ng impormasyon kasud mang aga Agosto 13 na may nahiling na bangka sa barangay Kawita, Manito Albay, kung sa ina kinumpirmara kan misis kan biktima na iniana pagrogaring kan sa iyang agoma. Dugang niya na nakareceive man ng impormasyon sinda gikan na sa Bataan Island Rapo-Rapo na may nadukayang lawas sa lugar. Kinumpirmar kan misis kang naunang bita ng persona dahil niyan sa iyang agom magalis na ipahiling ang ladawan kan lawas kay ni. Basado sa agom kan biktima na solong naglawod ang sa iyang agom kan Agosto 10. Sigun sa pulisya, huli man subot kan habagat kaya da ipiglalaumang magkaigwanin subasko. Mientras tanto, nangapudan man ang opisyal sa publiko na da iipagpirit na maglawod in kaso makusog ang hukola. Siring man na kung maka-experyensya ninyo makukusog na hukola, pwede sir na magbalik o magpasiring sa pinakarining isla para man sa sindang kaligtasan. Yan ang bareta sa oras na ini, dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Banawon at tugon na.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio, 99.7 News FM.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Hula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
12: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
13: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio, 99.7 News FM.net.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagang patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo, ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
0: Once upon a turntable on One Radio, 99.7 News FM.net.

0: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: The Province, Camarines Norte, the station, One Radio, the frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio, 99.7, One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio. One Radio.
2: Tindugo na.
1: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Diet. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ni Natod Sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mamabakal po nandiyan sa mga butika sa supermarket nationwide. Itinanggi kan pirang senador ang anuman na pagkakasangkot sa katiwalaan. Makakali sabihin ni Department of Public Works and Highways o DPW Secretary Manuel Bonoan na may mga senador sa uot na nakaresibin in 500 million pesos hanggang 1 billion pesos na leadership funds. Sa hearing sa kasong malversation laman kay dating Senador Bong Revilla, sinabi ni Bonoan na kabali sa nakakuha sa buot ng listahan kan mga proyekto sin Dawan Miguel Zubiri, Bongo, Robin Padilla asin Jinggoy Estrada. Sigon kay Zubiri, warang maraot sa institutional amendment sa national budget basta warang korupsyon. Transparent ang proseso asin maayos na nayutob ang mga proyekto. Pagnigiran manigon na kaiba siya sa anuman na listahan asin pigdoon na dakol na listahan proyekto ang kaipuan aksyonan kan DPWH na dain ang nangahulugan na may kaugnayan sa flood control o korupsyon. Mantang sinabi ni Padilla na dapat awalan bilog ng konteksto ang testimonyo ni Bunoan. Mantang sinabi man ni Senator Amy Marcos na wala siyang aram sa pigsasabing pasasalamat niya sa dating DPWH Secretary. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, armo o sa Erickson Rutas Ting Duguna.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio, 99.7 News FM. It. Retro Jam on One. Retro Jam on One. Retro Jam on One. Retro Jam on One.

0: One Radio, 99.7 News FM. Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow, gustong-gusto ko yan.
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga ang patulugin yung mga bata mami ang gabi, ha?
2: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black.
2: May bala.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
4: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ng ating mga anak edad 6 hanggang 59 gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol!
6: You're listening to One Radio. One
7: Radio. Trinket Music and Beyond. One Radio. 99.7 Retro Jam on

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
3: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
7: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
8: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo.
3: Magkaisa. Kaisa ng Camnortenios. One Radio 99.7 Diet.
9: Tindugo na.
10: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM Diet. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM.it. Retro Jam.

0: 99.7 News FM.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
4: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio. One
6: Radio. Cricket music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam on

0: Retro Jam on One.
1: The Province.
2: Camarines Norte.
1: The Station.
2: One Radio.
1: The Frequency.
2: 99.7.
1: Ito ang One Radio. 99.7 Diet.
2: Magkaisa para sa tamang balita,
1: impormasyon,
2: aliwan,
1: at mga musikang paborito.
2: Your All-in-One Radio.
1: 99.7 One Radio Diet.
2: Kaisa ng Camnortenos.
1: One Radio.
2: One Radio.
3: Tindugo na.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green. 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
5: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Diet. Oras-oras balita.
6: Oras-oras balita.
5: Oras-oras balita.
7: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na yun natod sa indo. Can Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika asin supermarket nationwide. Hinagadakan kampo ni Vice Presidente Sara Duterte sa Sarong Korte sa Quezon City. Ana pagbasura sa kasong grave threats na isinunad laban sa saiya. Kinumpirmarkan abogado ni Duterte na si Paul Lima ana pagsunad din motion to squash sa tulong counts ng grave threats na nakabatay subot sa kawarana ng jurisdiction kan korte. Nagasayo maman ang abogado na magtaonin dagdag na detalye. Huli nakabindin na sa korte ang orolaya. Mientras tanto, kinumpirmara ni Prosecutor General Richard Fadoliona kan Webes Agosto 13 na nakaresibi ang Department of Justice nin abiso kan Miyerkules na mapadapit sa court order na nagsusugo sa prosecution na magsimbag sa motiona. Sigon kay Fadoliona, higahalat nila ang formal na sugo hali sa RTC para magtaonin komento. Kan Martes at kinasuhanin tulong counts nin grave threats sa CBP Sara sa Quezon City Regional Trial Court. Ang mga kaso mapadapit sa subuota assassination plot labana kay Presidente Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, as in dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Banawo na tintugo na.
0: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio, 99.7 News FM. Diet. Retro Jam.

0: 99.7 News FM. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
4: Listening to One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
12: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
13: Siyempre naman.
12: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
14: Wow, gustong-gusto ko yan.
12: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
13: Honey, maagang patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
14: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
12: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
13: Healthy na?
14: Pampaligaya pa.
12: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
13: Basta may black,
14: may balak.
12: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
15: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
16: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
17: You're listening to One Radio.
18: One Radio.
19: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM Diet. Retro Jam on One. Retro Jam on One. Retro Jam on One. Retro Jam.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol!
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalondry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio. 99.7 News FM. It. Retro Jam on One. Retro Jam.

0: nabawaranga para sa sera gikan sa barangay Bangkeruhan Legazpi City na dukayang wara ng buhay sa banuaan na kanrapo-rapo albayan.
1: Mayon ATV operator sa Legazpi City pinayagan ng makabalik sa operasyon.
0: Perang drivers asina para sa sera asina para umag gikan sa Tabaco City na karida.
1: Malinaw na pulisiya sa 12 pesos kada litrong fuel subsidy pangapodan Kansarang Transport Group.
0: Bagong Motorist Assistance Center sa Daraga Albaya inilunsar kan PNP.
1: Sa lado nasyonal, 40 portable generators hali sa Pilipinas ipinadara sa Ukraine.
0: Kampo ni BP Sara nagsuunad din Mosyona nganing ibasura anak kasong great threat.
1: Diesel asin gasolina posibleng maglangkaw sa masunod na semana.
0: Senator Lacson sinabing at 2025 budget anhuring my leadership fund.
1: 12 pesos kada litrong fuel subsidy para sa PUJ as in UV Express maarangkada na sa Agosto 15.
0: Co-accused ni Saldico naghagad nin hospital arrest makalis ma-stroke.
1: Eco Waste Coalition sinabing ang pagtatambak nin mga basura sa parte kan Metro Manila day mangyayari kung masusunod nin maayos ang Ecological Solid Waste Management Act.
0: Budget hearing para sa taong 2027 idadagos na sa masunod na simana.
1: Sa lawas ka na siyon, Iran mas magiging agresibo bago ang US midterm.
0: Putin kinundinakan Japan huli sa pagbisita sa pigiiwalang isla harani sa nasyon.
2: Parada 30, headlines.
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyanin Biyernes, Agosto 14, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapagatod Barreta, ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Banawan.
1: Nadadong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City, asen sa 99.7 One Radio News FM Daet. Siring man, nahiling man po kita rin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
2: Parada 30,
1: oras niya to, alas 5:05 nin pagkahapon. Pasiring na kita sa detalyes kan mga barata na to sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nin diyan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30, parada 30, lokal.
1: Pigahagat kan lokal na gobyerno kan tabako an marikas na review as in formal response hali sa Governor's Cup Tournament Committee katakod kan mga naging concern sa officiating sa dawang magkasuway na kawat kan Team Tabako. Enot subot digdi an women's volleyball match kontra sa Team Legazpi kan Agosto 9 kung sain na enot nang nagsumiter nin formal request an Tabako ngani ma-review an ruling sa wrong rotation as in an naging epekto kaini sa score. Wara pa man subot giraray ni na receiving formal response an city government katakod kan nasabing concern. Liwat na nagkaiguanan concern sa basketball game kan Team Tabaco City kontra sa Team Daraga kan Agosto 12. Kung sain, may nahiling subot na violation na day naapod kan referee. Uli ka ini, pigahagad kan Team Tabaco na ma-review an parehong insidente as in masyarto an consistent as in impartial na pagpapautob kan mga rules. E dinoon kan lokal na gobyerno natanggap ka ini an anuman na resulta kan kawat basta patas an kompetisyon as in maayos an officiating. An pangapodan para sa parehong standard in professionalism, impartiality as in accountability sa gabos na team. Sa surat, sinabi man kan lokal na gobyerno kan Tabaco na kun magdadanay na unresolved an mga concern as in warang konkretong lakdang tanganing masyarto an patas as in professional officiating. Seryosong ikukonsiderar kan Tabaco an pag-withdraw kan gabos na participating teams kaini sa Governor's Cup.
0: Kinumpirmar ka na Coast Guard Station Legazpi na ang nadukayang lalaki na wara ng buhay sa barangay Dapdap Rapo-Rapo Albaya ang nawawarang paresisera nagika na sa barangay Bangkeruhan Legazpi City. Sigon kay Coast Guard Substation Legazpi Commander Lieutenant Junior Grade Reynaldo Aringo Jr. ang nasabing persona ang naglawod ka na Agosto 10 alagad dahil na ininakabalik sa nakatalang oras kansayang pagbalika. Kondusiran sa indang opisina nin Search and Rescue Operation, Kaibanan ang Bureau of Fire Protection, City Disaster Risk Reduction and Management Legazpi, as in Integrated Coastal Resource Management Unit Legazpi. Nakaresibisinda nin informasyon kasood mang aga Agosto 13 na may nahiling na bangka sa barangay Kawit Manito Albaya kuna sa ina kinumpermar kan misis kan biktima na inianap pagrugaring kan na sa iyang agoma. Dugang niya na nakaresibi manin informasyon na sinda gika na sa Bataan Island Rapu-Rapu na may nadukayang lawas sa lugar. Kinumpermar kan misis kang nasabing persona na ini ana sa iyang agom makalis na ipahiling an ladawan kan lawas kay ni. Basado sa agom kan biktima na solong naglawoda ana sa iyang agom kan Agosto Jasa. Sigon sa opisyal, huli man subot kan habagata, kaya day piglala o mang magkaigwani na subasko. Mientras tanto, nangapodan man ang opisyal sa publiko na day ipagpirit na maglawod in kaso makusugan hukola. Siring man na kung makaka-experience nin makusug na hukola, pwede sir na magbalik o magpasiring sa pinakarining isla para man nasa saindang kaligtasan.
1: Inanunsyo ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail na makakabalik na sa operasyon ang mga ATV operator sa paligid o sa palibot kan Bulkan Mayon kasunod kan pagbaba kan Alert Level 3 sa Alert Level 2 alagad magtitinirman giraray ang mahigot na panuntunan para sa kaligtasan kan publiko. Sa sarong pagpupulong tinalakay kan LGU ang giraray na pagtugot sa ATV tours kaiba na ang mga biyahe pasiring sa mga pasyalan maharani sa 6 km permanent danger zone. Alagad kaiba sa mga mahigot na lakdang ang pagpapakusog kan police visibility paglalaag nin mga checkpoints sa mga estratehikong lugar asin pagkikipagtabangan sa mga barangay nanganing mabantayan ang paglaugan mga turista sa restricted areas. Obeto man kaining suportaran ang kabuhayan kan mga ATV operators and tour guide mantang pigsishare to na dai makukompromiso ang kaligtasan kan mga turista asin residente dahilan sa padagos na aktibidad kan Bulkan Mayon.
0: Nakaresibi nin tabang pinansyal ang nagkapirang mga driver asina para o maparasisera sa Tabaco City sa pigsagibong payout kan Albay Provincial Social Welfare and Development Office sa Tabaco National High School. Sa datos, maabot sa 37 na public utility jeepney drivers ang nagresibi nin 1,500 pesos kada saro. 1,702 na mga tricycle drivers naman ang nagresibi nin tig 1,100 pesos. Mantang nakaresibi man nin tig 2,000 pesos ang nasa 644 na paraoma asin 200 sa 40.

0: Sogon Integrated Transport Federation President Ramon Dialca na pigahalat na sa naninda kung anong mga gasolina pwede sierra na mag-avail kan nasabing fuel subsidy. Sa presente kaya, wara pasubot na malinaw na detalye hali sa ahensya. Aminado man ang nasabing opisyal na pwede sir na maging dakula ang matipid kan mga driver sa pagi kan nasabing diskwento, alagad na kadepende man subot ini sa sitwasyon kan kada public utility drivers. Sa ibong kaini, sinabi ni Dialca na sa nakalis na mga panahon, diit na mga gasolinahan sana ang nag-implementar kan nasabing fuel discount, kaya dapat na magkaigwanin malinaw na patakaran ang gobyerno kung sain ang designated na gasolinahan.
1: Mientras tanto, inulansar kan Albay Police Provincial Office asin Police Regional Office 5 ang bagong Daraga Municipal Police Station Motorist Assistance Center sa Barangay Anislag, Daraga, Albay. Segun kaya Police Lieutenant Colonel Mary Grace Tagtaga, Chief of Police kan Daraga MPS, may mga nairehistro na insidente sa barangay kaya kinakaipuhan ang bagong pasilidad para sa mas makaskasa na pagresponder sa mga residente, lalo na sa mga insidente asin emerhensya. Obeto subot kan Motorist Assistance Center na mairaniya sa publiko ang serbisyo kan kapulisana asin na mapakaskas ang pagresponde sa mga pwedeng kariribukan, aksidente asin iba pang emerhensya sa barangay asin mga kataray na lugar. Tinawang doon naman ni Albay Police Provincial Office Provincial Director Police Cornel Noel Donato Nunez na kinakaipuhan na maging visible ang mga pulis puon na pulanggi sagkod sa border kandaraga, lalo na sa kahalabaan na kan Maharlika Highway. Parte subot ang Motorist Assistance Center kan Bicol Shield Project, sarong inisyatiba kan PNP Bicol na nagmamauwota na pakusugona ang frontline police services asin road assistance sa mga barangay asin kahalabaan na kan Maharlika Highway. Presente man sa aktibidad si PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda bilang pagpapahiling kan suporta sa mga programa kan kapulisana asin paggrani kan sa indang serbisyo sa publiko.
0: Alas 5.14 nin pagkahapon, diretso kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nasional, natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Barata 30, barata nasyonal.
0: Ipinadarakan Pilipinas ang 40 portable power generators ngani na makatabang sa mga komunidad na apektado kan paragos na pag-atake sa energy infrastructure kan Ukraine. Ang mga Dyden generator ang igwang kapasidad na tigas 6 kilowatts na ang uminabot sa sarong hub kan Ministry of Energy kan Ukraine kan Agosto 12. Gagamito nini para sa mga sibilyan katabang ang backup power para sa mga pasilidad na importante para sa mga komunidad. Nagpuon ang humanitarian initiative makalis ang naging meeting kana Pebrero ni the Ukrainian Ambassador Yulia Fediv asin Senator Erwin Tulfo na nagtabang ngani na maibusol ang proyekto. Itinauman kan Highball Traders Incorporated ang mga generator. Ipinadaraan mga inihali sa Pilipinas pasiring sa Port of Gdansk sa Poland antes ihatod sa Ukraine sa pagikan Rescue Donation Scheme Rescue European Union Civil Protection Mechanism sa tabang kan Governmental Strategic Reserves Agency kan Poland. Pinaglalaoman na makakatabang ang nasabing mga generator ngani na mamantinir ang kuryente sa mga importanteng pasilidad asin mapakusog ang kakayanan kan mga komunidad na magpadago sa saindang pangyanot na serbisyo sa tahaw kan mga pag-atake sa energy infrastructure kan Ukraine.
1: Pinagada kan kampo ni Vice Presidente Sara Duterte sa sarong korte sa Quezon City ana pagbasura sa kasong grave threats na isinundad laban sa iya. Kinumpirmar kan abogado ni Duterte na si Paul Lima ang pagsundad din motion to squash sa tulong counts din grave threats na nakabatay subot sa kawaranin jurisdiction kan korte. Nagasayo mamana na abogado na magtaunin dagdag na detalye huli na kabinbin na sa korte ang orolaya. Yan tras tanto kinumpirmara ni Prosecutor General Richard Fadoliona kan Webes Agosto 13 na nakaresibi ang Department of Justice nin abiso kan Miyerkules mapadag

0: sa court order na nagsusugo sa prosecution na magsimbaga sa motion. Sigon kay Fodoliona, pigahalat ninda ang formal na sugo hali sa RTC para magtaon ng komento. Kan Martes, kinasuhan ng tulong counts in grave threat sa BP Sara sa Quezon City Regional Trial Court. Ang mga kaso ang mapadapit sa Subuota assassination plata laban na kay Presidente Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, as in dating House Speaker Martin Romualdez.
1: Pagkakaaditan na malangkaw na naman ang presyo kan diesel as in gasolina sa masunod na semana. Basado sa presyoan kan Mean of Plate Singapore kan Agosto 10 hasta 13, ang diesel ang posible maglangkaw ng 3 pesos 75 centavos hasta 4 pesos 25 centavos kada litro. Ang gasolina naman ang pagkakarkulong malangkaw ng 2 pesos 50 centimos hasta 3 pesos kada litro. Ang panibagong paglangkaw ang resulta kan pagkadit sa nagbababang global oil inventories huli sa karilibukan sa Middle East. Ang pinal na presyuhan ang pinag-aanunsyar kan mga kumpanya kan langis to yung aldaw nin Martas as in pigpapautob o tiga papa anunsyar to yung aldaw nin Lunes as in pigpapautob to yung aldaw nin Martas.
0: Sinabi ni Senator Pan-Pilipin Lacson na ang 2025 national budget na anhuring spending plan na kumpuesto ni Napigaapod na leadership fund. Sigon kay Lacson, ginibo-subot ininda dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan as in si Dipondo Undersecretary Catalina Cabrala. Para kay Lacson, bako inian tamang proseso, hulita pigtatawanan kay inian mga mambabatas din pagkakataong bistohon an mga proyekto mantang budget preparation stage pa sana. Dapat ang executive branch ana panginot na nagigibonin propuestong budget imbes dapat nakikisumaro ang mga listador sa local development council nganing maraman ang pangangaipuhan kan sa indang mga distrito na magiging parte ka na lokala provincial as in regional development planning. Pagkumparar ni Lacson ang leadership fund sa pork barrel system na idiniklarang unconstitutional kan Supreme Court kantaong 2013. Sigon sa senador, mas nakakabahala sa Subuota ang leadership fund huli nakikiaram ang mga mambabata sa budget mantang nasa preparation stage pa sana ini na dapat ang sakop kan executive branch. Ipinaliwanag ni Lacson na may apat na yugto ang proseso kan pambansang budget, iniana preparasyon, authorization o legislation, implementation as in accountability o oversight. Dapat subot sa legislative stage, naglalawag ang Kongreso, nganing hilingon na as in amyendahan ang naunang bitana ng proposed budget.
1: Inanunsyar kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na mapuuna ang 12 pesos kada litrong fuel subsidy para sa mga driver as in operator kan public utility jeepneys as in UV Express sa Sabado Agosto 15. Sigun sa LTFRB, pwede siya na makatipid din hasta sa 1,800 pesos kada simana ang mga kwalipikadong beneficiaryo sa eraram kan masalangkaw na fuel subsidy. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na itinaas ang fuel subsidy huli sa epekto kan nagpapadagos na krisis sa presyo kan langis sa Middle East. Pigsugo man ang Department of Social Welfare and Development na ipagpadagos ang pagpapautob kan Uplift Program o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport. Ngani na matabangan ang mga Pilipino na apektado kan tensyon sa Middle East.
0: Naghagad ni hospital arrest sa Sandigan Bayan ana sarungko accused na si dating congressman o ako accused ni dating congressman Saldico sa kasong malversation makalihis ining mas choke amantang nakakarasela. Nagsunod ni motion si Juliet Calvo dating Hepic and Maintenance Division kan Department of Public Works and Highways Mimaropa sa pagikan na sa iyang abogado. Si Calvo, 64 anyos, ang presenteng nasa ospital makalihis maka-experyensya ni stroke kan Agosto 5 mantang nakaditine sa women's dormitory sa Camp Karingala. Sigon sa iyang abogado, paralisado si Calvo asin na dai na makapagtarama makalihis ma-stroke. Huli digdi, sinugo kan Sandigan Bayan ang mga doktor ni Calvo na magampang sa korte asin magtaonin reporta mapadapit sa iyang presenteng kondisyon bago magluwas ni desisyon ang korte. May kinaraman ang kaso sa subot 289 milyones de pesos na substandard flood control project sa Nauana Oriental, Mindoro.
1: Pigayag ni Eco Waste Coalition Zero Waste campaigner Ochi Tolentino na naikuta mangyayari ang pagtambak ng mga basura sa parte kan Metro Manila makalis ang mga naranasang raot ng panahon kung nasusunod sana ang Republic Act No. 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Sigon kay Tolentino, dahil ini mangyayari kung may maayos na sistema o pagmamanihar kan mga basura hali sa kaharungan, mga barangay, mga syudad o munisipyo. Bagdoon pa niya na kung tatabangan man kan Department of Environment and Natural Resources as in non-government organization ang mga barangay as in munisipyo sa pagkolekta nin basura dahil man kuta nangyari ang pagtambak kainiya. Sigon pa sa iyan na bako man solusyon ang waste to energy na teknolohiya o ang pagsulo sa mga basura imbes dapat nagibuhon ang pag-segregate kan mga basura sa nabubulok di nabubulok as in recyclables. Dakula man na bagay ang magtagamanin pondo ang barangay as in munisipyo para sa information and education sa mga karungan mapadapit sa tamang solusyon o mga paagi sa pagtapok nin basura. Tinawan doon ni Tolentino na kung ma-address ang tunay na ugat kan problemang ini ang para sa iya dahil masusurprasa ang namamanwaan na igwang siring na bulto kan basura na mangyayari sa masunod na habagat o iba pang raot nin panahon.
0: Pupunan kan House of Representatives sa masunod na simana ang deliberasyon sa propuestong 7.2 trilyones de pesos na national budget para sa taong 2027. Sigon kay House Appropriation Committee Chairperson Representative Micaela Angela Swengsing, pupunan na ang budget hearing sa Lunes, Agosto 17 as in matapos sa Oktubre 9 bago anunda sa kan Kongreso. Liwat na inayaga kan mambabatas na magsasagibo sindanin masinsinang pagbusisi sa pondo na inaapod niyang people's budget kung nasain makikipag-olay ang non-government organization as in iba pang concerned stakeholders sa mga mambabatas as in hihimayon ang budget process. Mientras tanto, iniyag ni House Speaker Boji D na papairalon ang safeguards na inadapa kan mababang kapulungan kan taong 2025 nga rin na maimbitarang demo otro ano subuot questionable insertions. Kaiba sa mga ipapautoba kang nakaaging taon ang budget amendments and review subcommittee as in live streaming kan subuot open and transparent by cameral meetings. Marurumduman kan Agosto 11 opisyal nang ipinasa kan Department of Budget and Management ang 2027 National Expenditure Program o ano propuestong pondo kan Marcos Administration.
1: Yan, tras tanto nagdepensa si House Lead Prosecutor Representative Gerbil Ruizro sa nainot na online post ni Attorney Amando Ligutan mapadapit sa bako o katanggap-tanggap na paggamit nin misleading question sa korte. Sigun kay Ruizro, warang anuman na probesyon na nabalgar si Attorney Ligutan katakod kan sa iyang social media post. Katwiran kan Abogadong Lestador ang ipinagbabawal sana ang pagtaon ng komento sa mismong merito o sustansya kan kaso. Imbes, ang naglalaog sana sa oroline in procedural and online post ni Ligutan, nga nang taawan linaw ang pampublikong kahaputan asin bako ang mga paksang pagbabotohan pa kan mga senator judge sa futuro. Sabkod, procedural sana ang sarong komento asin di nagtutukoy sa merito, pigtutugutan ini kan rules kan Senado bilang sarong impeachment court. Sa ibang kaini, maawot man kan House panel na magkaiguanin malinaw na kaidaan sali sa korte mapadabit sa sub judice rule para sa mas istriktong pagsunod sa nasabing panuntunan. Alas 5.26 nin pagkahapon. Update man po kita sa kamagtakan kan sa tuwing panahon natod sa Indo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng taon nang ipon yan in minerals kayo guloy ng pag-inom sa rong kapsula roll daw. Nga ni makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nindi yan sa mga butika nationwide. Weather update. Ang sabi po kan pag-asa southwest monsoon o habagat ang nakakapektar sa Luzon asin western section kan Visayas. Dahilan kaini ang sambalas asin Bataan magkakaigwanin paminsan-minsan na pag-uuran. Posible digdi ang flash floods or landslide. Durante kan moderato sagod sa kung minsan makukusog na pag-uuran. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, natadadang parte kan Central Luzon asin Antique, magkakaigwanin madampog na kalinitan na may kalat-kalat na pag-uuran. Posible digdi ang flash floods or landslide dalan sa moderato sagod sa kung minsan makukusog na pag-uuran. Mientras nato ang Aldao, masirang alas 5.42 ng pagkaaga, masunop alas 6.20 ngunyan ang pagkahapon. Pasiring man po kita sa mga barata sa luwas kanasyon. Nagpatanid si Retired General Jack Kien na posibleng mas maging agresibo ang Iran sa mga maabot na altaw sa paglaugkan na bagong yugto kontensyon. Ligon kay Kien, pigisip subuot kang Tehran na mag-alinlangan si US President Donald Trump na maglansarin aksyong militar bago ang paparaning midterm election sa Estados Unidos. Iginit man kang dating general na liwat na magiging sala o salaan Iran, ulit taigwang bastante asin nakahandang kakayanan ang militarkan Amerika sa rehiyon, ngani tuluyang sugpoon sa nasyon kung magdedesisyon ang presidente. Ini makalis ang pahayag ni Trump na may total control ang Estados Unidos. Sa Strait of Hormuz, samantang nagtitinir na walang kasunduan ang duwang nasyon sa pagbubukas kan critical na agyan kan barko. Mientras tanto, sinabi kan sarong Iranian source na warang nangyaring negosasyon, ngani palawigon ang kasunduan kan Hunyo, mantang marikas na nagraranian Agosto 17 bilang deadline.
0: Yan trastanto, kinundi na kan Japan ana pagbisita ni Russia na President Vladimir Putin sa sarong pigiiwalang isla Harani sa teritoryo kang nasyona. Nagbisita si Putin sa Iturupa na igaapod man na Iturufu kan Japan saro sa apat na isla sa Kuril Chain na piga ang kinkan Tokyo alagada kontrolado kan Russia. Sinabi ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi na bako katanggap-tanggap ana pagbisita ni Putin, huli makulog ini para ni Sman ipinapod kan Japanese Foreign Minister ana Russian Ambassador sa Tokyo nganing isumal na protesta man kan Russian Embassy na partikan teritoryo kan Russia an mga isla asin legal subot ana pagkakabilang kan mga inis sa indang nasyon. An apat na isla an sinakop kan Soviet Union pirang aldaw makalis magsuko ang Japan kan World War II. Sagkod ngunya na padagos ining pigaangkin kan Japan asina naging panginat na rasona ninda ipapagkakaigwanin formal na peace treaty kan duwang nasyon.
1: Alas 5:30 na po nin pagkahapon. Iyan naman ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagkatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bornozal. Sa mga parantabay taman sa bilong na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, masunod na ang programang na Tita Poliana Show kasabay si Tita Puli. Kami po ang sendong naging tagapagkatod barata ko si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Manawona, digdi sa One Radio 91.1 News FM. Tila, dugo na!
2: Barrada 30!

0: Hello, happy weekend everybody. Ay, nagbabalik po ang inyong healthy happy show. Healthy, kapag healthy, happy. And happy weekend. Happy weekend na, di ba? Tama ba? Anong araw ba ngayon? Friday na ngayon. Biyernes na po. Hello po, welcome po sa ating programa. Ito po ang Healthy Happy Show. Hatid po sa atin ang pinaka-the-best na herbal na kape. Siyempre po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan. Parami na po ng parami ang umiinom ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Marami na nagpapatunay na maganda ang epekto sa kanilang katawan sa pag-inom po ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan. Sabi nga ni Nanay sabi nga ni Lola Linda maganda raw po ang kanyang digestion. Regular na po ang kanyang bowel movement. Ayan. Very good, ha? Yan yung unang karanasan niya po sa pag-inom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. At sa amin naman ni Tito Onin, siya po ay active ang lifestyle. Araw-araw po nagja-jogging. Bago raw po siya mag-jogging, umiinom muna po siya ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Para lalo daw pong maging malakas ang kanyang katawan at maging responsive ang kanyang mga muscles habang po siya po ay nag-ehersisyo. Dahil po yan sa mga ingredients mayroon ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, meron pong extract ng red alingatong, ampalaya, L-carnitine na nagbibigay po ng enerhiya sa katawan at siyempre ang pampatamis ay stevia. Yeah. Kaya napaka-safe po ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Any time of the day, kahit anong oras, pwede pong inumin ang ating Best Cafe Green. Yung mga galing po sa trabaho, alam ko medyo napagod tayo. Huwag kayong mag-alala, weekend na naman, may pagkakataon na makapagpahinga naman at mag-relax. Siyempre, samayan po ang pag-inom, uminom muna po kayo, relax kayo dyan, magtimpla na po kayo ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix para dire-diretso ang inyong energy, di ba? Pahingang kaunti, habang nagpapahinga, inom po kayo ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan! Kapag healthy ka, syempre, magiging happy ka. Ay, welcome po natin mga taga-pakinig po natin, mga taga-pagsubaybay po ng ating programa araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Abay, ito na pala yung closing natin ngayong linggong ito, no? Tayo nga tayo ng Sabado at Linggo, di ba? May pahinga din, dalawang araw, ang inyong lingkod, okay? Anyway, today is Friday, by the way. Happy weekend na po sa inyong lahat. Excited na naman ang karamihan para po sa weekend na ito. Maraming pwedeng gawin ngayong Sabado at Linggo. At lalong-lalo na mamayang gabi, yung mga gigimik po dyan, yung mga lalabas, yung mag-a-unwind, ika nga, no? Deserve naman ninyo yan. Pagkatapos po ng isang linggong trabaho, nakakapagod talaga. Mag-relax naman. Bueno. Maka Best Cafe. Tutok lang po sa ating programa. Sasamahan ko po kayo habang kayo po ay nasa bahay na kararating lang o kaya naman nasa bahay lang. Kayo po yung in charge, di ba? Kayo po yung taong bahay. Ayan, mas maraming ginagawa, di ba? Walang katapusang ginagawa, mga gawaing bahay, man. Magandang hapon at nakatutok ulit kayo sa ating programang ito. At yung mga pauwi po, yung mga nasa biyahe ngayon, ingat-ingat tayo. Yung mga nasa trabaho pa dyan, ano yan, overtime na? Sige lang. Depende kung ang trabaho mo ay night shift. May pasok ka, alas 6 o alas 7 ng gabi hanggang umaga, no? Depende, karamihan yan, mga nasa call center, di ba? Kaya, pwedeng pa rito sa mga call center agents natin, ang pag-inom po ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Pwede po kayong magbaon sa inyong trabaho, di ba? During break time, pwede kayong magtimpla ng Best Cafe Green. Bili kayo ng isang box or sachet ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee. And take note, tayo po ang may pinaka-affordable na presyo. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Oh, yeah! Dire-direcho po ang ating programa. Play tayo ng song from Katy Perry because today is Friday. It calls for a good time. Eh, paano kayo makakapag-good time kung hindi malusog inyong katawan? Kung meron kayong nararamdaman, di ba? O, yan. Kaya i-prioritize po natin ang health natin para makapag-good time tayo, para makapag-enjoy tayo. Oras natin, 5:41. Healthy Happy Show kasama ang inyong Kuya Billy sa radio.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

Perry last Friday night. Yan ang ating programa. May usapan, may tugtugan. Alam nyo guys, pakikinig po sa musika, minsan po ito ay nagbibigay po ng magandang epekto sa ating kalusugan, di ba? Nakakapag-relax po. Depende, no? Most especially kung pinapakinggan nyo yung mga favorite songs po ninyo. Para bang naaaliw kayo, nalilibang kayo, kahit pa paano nakakalimutan nyo yung mga problema nyo, mga 5 seconds. Di ba? And habang nakikinig po kayo sa programa, uminom kayo ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Kayo po, ano pong usually minamatch po ninyo? Kasi uso na ngayon yung tinatawag na mix and match, di ba? Hindi ko nababanggitin kung saan, basta alam na po ninyo yan. Anong ibig sabihin ng mix and match? Anong mini mix and match po ninyo sa kape? Ikaw, Mother. Suman. Suman daw, suman, sabi ni Mother. Depende yan kung anong gusto mo, ha. Depende sa gusto nyo. Kung ano yung gusto yung kapartner ng kape, di ba? Ako naman, tuwing umaga, siyempre, noipi tayo, noipi eh. Ano ba yung kapartner po ng kape tuwing umaga? Siyempre, eto. Wait na nga. Ano na nga yung magandang kapartner ng kape tuwing umaga?

0: Yo! Malunggay Pandesal, ang kapartner ng kape. Masarap po yan tuwing umaga, no? Kape at pandesal, okay na yan. Pero siguro din po ninyo na ang iniinom po ninyong kape, yung safe at healthy na kape. At napakasarap pa! Masiramon nga ni
1: Siram sana.
0: Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan po ang the best na kapartner ng inyong mainit na malunggay pandesal. Pwede rin po yung iba, fried rice with egg, with with bacon, sana all bacon, ham, hot dog, di ba? Yung iba, tuyo, body, di ba? Mga dried fish. Oy, lalong-lalo na dyan sa Mercedes, marami kayong pwedeng bilhin na mga dried fish. Ang sasarap po, no? Na-amaze ako dyan. Sabi ko noon, gusto kong matuto ng sports, yung espada, yung fencing. Okay, kung saan kaya pwede bumili ng espada at makasali? May nagturo sa akin, sabi sa akin, Kuya, marami pong pwedeng bilhin na espada sa Mercedes. Ay ko, oo, okay, say, pumunta ako doon ngayon. Sabi ko, pagbilan ho, saan po pwede makabili ng espada? Ay doon po, marami doon. Pagpunta ko doon, ba't dito ako pinapunta sa mga bilihan ng mga dried fish? Okay? Nung tinanong ko, pinapunta po ako dito dahil naghahanap po ako, bibili ako ng espada. Ito po, espada. Yung pala yung mahabang isda. Yung pala ang espada. Masarap siya, actually. Masarap siya. Horny. Okay. Hindi, totoo ha. Masarap yung espada. Dried fish. Hindi ko alam kung anong klaseng ano. Hindi ko alam kung anong klaseng isda yung espadang yun. Di ba? Yung mahaba eh, no? Minsan may napakahaba na espada. Oh, yan po ha. Depende po sa inyo kung ano po gusto ninyong kapartner ng inyong kape tuwing umaga. Or hindi lang yan, tuwing merienda, di ba? Masarap din ang biscuit or biskwit. I-match nyo sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan. Lalong-lalo na ngayon, medyo pagod tayo para medyo ma-relax ang katawan natin at maging ganado pa rin tayo kung may mga gagawin pa tayo ngayong gabi, di ba? And the rest of the weekend, abay, simulan nyo po ng pag-inom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yeah. Ay, magandang hapon, Tabaco City! Maray na hapon, Premier Distrito, Canalbay! Tindugo na. Ay, mga taga-Sorsogon! Inkod, anay! Yadi na ang programa. Kasama po ninyo ang inyong Kuya Billy sa radyo, Billy Banana, para po sa Healthy Happy Show! At siyempre dito sa Daet Camarines Norte, mga Tagalog speaking and Bicol speaking na mga Bicolano dito po sa Camarines Norte. Magandang hapon! Tara, mag-irinom na tayo ng best kape! Mag-irinom na tayo! Oy, nahanap na ba ninyo yung the best na kape para sa inyo? Kasi sa dami ba naman ng kape, di ba? Malulula ka na kung anong kape ang gusto nyong inumin. Nandyan na po yung mga 3-in-1, pero yun nga, mas advisable po, much better kung herbal coffee po ang inyong iinumin, di ba? Napakasarap na, napaka-healthy pa. Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. I'll give it to you.

akin. Ikaw, nahanap mo na ba? Kung hindi pa, heto. Heto, rinireto ko po sa inyo ang nahanap kong kape. Pinipresenta ko po sa inyo, walang iba, mga chong, mga chang, mga tito at mga tita, nanay at tatay,

0: mga boy, mga girl, bakla, tumboy, eto ang kape. For everyone, walang iba, Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, ang pampatamis po ng ating Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, ay napaka-safe po ang ginamit dito. Yan po ang stevia. Dahil po ang stevia, isang natural plant-based sugar. Substitute po yan. 100 to 400 times sweeter than regular sugar at napaka-healthy pa. Yan po ang stevia. Yan po ang pampatamis ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Okay? So, it provides zero calories. And hindi niya po papataasin ang inyong blood sugar levels. Ito na po yung popular choice ng karamihan for weight control, diabetes management, and low-calorie diets. Ito na po ang stevia, isang natural na plant-based sugar substitute na nakapalaman, ano yan, tinapay, na nakapaloob sa ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Isa po sa mga main ingredients ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Marami na po nagpatunay ang magandang epekto sa kanilang kalusugan ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
4: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
1: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle, kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
4: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
7: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
8: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
0: Ay, nako. Oras ni peligro na naman. Ibig sabihin, mag-aalas sa isa po, mga ka-Best Cafe. Ay, nako. Pero I just hope everyone is feeling good right now. I feel good. You feel good. Everybody is feeling good right now. Dahil po, maganda ang ating pakiramdam ngayon. Healthy po ang ating katawan, walang rinaramdam, walang karamdaman, I mean, rinaramdam, walang karamdaman. Yung rinaramdam, iba rin yun eh, para more on sa feelings yun, di ba? Anyway, feel good Friday tayo, ibig sabihin, maging happy lang tayo the rest of the weekend, guys. At syempre, always prioritize your health. Baka minsan, nag-e-enjoy kayo. Nasa-sacrifice na po ninyo yung inyong kalusugan, di ba? Di nyo alam na alas dos, alas tres, alas kwatro ng umaga, nasa labas pa kayo. Dapat may limit lang ang lahat ng bagay, di ba? Alright. Okay guys, enjoy the rest of your weekend. Happy Friday, happy weekend. Always remember, healthy life is a happy life. Alright? Choose to be healthy and choose to be happy. God bless everybody. Ako naman ang inyong Kuya Billy sa radyo. Nakasama po ninyo Lunes hanggang Biyernes sa ating programa, Healthy Happy Show, na hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Amigos and amigas, muchas gracias. Diyos mabalos sa Indugabos. Bye! God bless! Ingat!
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

Bong gong bungi bikolandia. Yes. Weekend na naman. Kaya naman, ready na po ang ating family members. Oo, group chat na. Para naman, mapagplanuhan kung anong dapat gawin bukas. Para sama-sama ang buong family. Make it always a family weekend celebration. Wow! Diyos maray na banggi po. Ini naman po ang sinuling ko na baka masyadong magayunon. Pero mahamuton. Gorang na. Pero may harang pa. Weh. Tita Pollyanna, ang sinong Diyos na ng kahibangan. Sa good na alas 9 na po kita magkakatalamidam. Nadadangog po kita sa One Radio Tabaco. Of course, dyan po naman sa First District of Albay, mga parte kan Second, as in Third District. The City of True Love, Tabaco City. Of course, mga parte dyan sa Sorsogon, Catanduanes, as in Camarines Sur. One Radio Diet. Yes! Sa bilog na Camarines Norte. Mga parte kan Camarines Sur. As in, dyan po naman sa Quezon Province. Magandang gabi po sa inyo lahat. What? Parang enjoy na enjoy ako ngayon kasi Friday na naman. Kasi aking ngayon ako pa-bebe. Kasi pa-Friday. Pa-bebenas. Pilitin, pilitin yan.

0: Ganon kalali. Friday, okay po mo yan. Kaya naman, bigla na lang akong kakanta. Alam niyo yung parang inspired na inspired ka, tapos bigla ka lang napapakanta. Oo, ganyan po ang ambience ng ating Friday, okay. Dito po naman sa The Tita Pollyanna Show. At kung meron kayong nais nating pag-usapan, why not, Billy Not Candy? Pag-usapan natin yan.
1: Tita
0: Pollyanna Show!
2: Showbiz!
0: Paulit-ulit na lamang po itong mga ka-blind item, ha? Yun na lang aking nakikita ngayon. Wala naman kasing ibang interesting na mga kwento tungkol sa showbiz kung hindi yung mga chismis, diba? Hindi naman tayo masyadong interesado sa iba pang mga pangyayari sa buhay ng mga celebrities. Gusto natin chismis. Oh, eto na yung chismis. Di umano, isang politiko ang haling na haling sa isang Esther Lere. Yung Esther Lere, yung hindi masyadong sikat, Esther Lere. Yung nagsisimula pa lang. Aba, kahit hindi na siya sumikat, havay na siya ng balay. Havay na rin siya ng resort. At havay na rin siya ng mga bank accounts. Havay na rin siya ng mga jolahes. O, ano pang hahanapin mo? Gugustuhin mo pa bang sumikat? Sino to? Maganda siya. Yun lang ang masasabi nating clue. Yung politiko naman, aba may itsura. Uy! Bakit? Kukunti lang ba ang mga politikong may itsura? Marami naman, di ba? Bahala na kayo dyan. Hanapin ninyo sa inyong mga feeds. Lumalabas po yan ngayon sa iba't ibang feeds. Katulad halimbawa sa FB, dyan din po sa Instagram. Nako, nakikichismis na rin. Pati na rin po dyan sa X at sa Threads. Kaya yun, buhay na buhay sila ngayon. Buhay na buhay ang mga chismusa.
1: Showbiz Pakidin!
0: Medyo nag-aalanganin po ngayon ang napakaraming mga netizens kay Vice Ganda dahil sa kanyang ginawangang racist na comment doon sa kanilang, uy, matagal na yun, ilang linggo na yun nakaraan, diba? Yung tungkol nga doon kay Johaira, di ba? Meron silang skit. O hanggang ngayon, parang hindi pa sila makapag-get over. Meron yan nagsasabi na bakit daw hindi gawa ng sanction ng GMA 7 dahil sa kanilang istasyon lumalabas yung show. So hanggang ngayon, pinag-uusapin pa rin. Ewan ko kung hanggang saan ito darating. Dahil syempre, sikat na si Vice. Mahirap kalabanin yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo, ha?

Friday. Okay, pasensya na kayo ha. Ang mga mai... ang makakanta ko lang ngayon ay medyo malungkot. Kasi mas masarap isipin yung mga nakaraang sakit sa puso. Ay, sakit sa puso. sakit sa paghihiwalay. O, diba? Mas feel na feel yung ganun. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, OneRadio.net with your 16 after 6 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para wala, healthy pa.
3: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Ang init!
5: Pataka!
4: Mami, tubig na naman baon ko sa school?
5: Pataka!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Pataka!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing!
5: Pataka!
4: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
5: Pataka!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
9: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, at tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
11: The Tita Puyana Show.
12: Show.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black.
6: Also available.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: 12 pesos lang per sachet.
9: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
10: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
11: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
12: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
13: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
14: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
15: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon.
16: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
17: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
18: The Tita Puliana Show!
19: Oh yes! Ang oras, alas 6.35 na po dito sa One Radio sa The Tita Puliana Show. E dyan sa inyo ng oras na. Ay, hindi nyo alam. Oras na para tayo ay mag-sit back and relax. Dahil Viernes. And we should always make it a point na meron tayong time na mag-relax at pa-chill-chill. Lalong-lalo doon sa masyadong masipag sa buhay. Kailangan talaga mag-relax. Diba? At oras na rin po para sa ating Friday Okay. Ipilit ko talaga yun. Meron akong gustong ibigay sa inyo na isang awitin na sana naman ay magugustuhan ninyo. At ito po naman ay isang medley, no? At ito ay mula sa isang sikat na grupo ng 70s. And I'm sure lahat kayo nakaka-relate at kahit papaano ay naging parte ng buhay nyo ang mga awitin ng Bread.

0: just to have you back again.
1: Akala ko biglang mag-ano siya. Akala ko biglang mag-commercial. Natakot ako doon, ha?

pinalakpakan ko pa ang sarili ko. Sana po naman kahit papaano ay nagustuhan niyo po yung aking awitin. Para sa ating Friday, okay, pwede rin po kayong mag-request. At soon enough, kung gugustuhin niyo pong makikanta sa ating Friday, okay, why not Pillin Out Candy? Diba? Para mas masaya. All you have to do is just text us 0961-447-3923 at mag-request po kayo ng inyong gustong kantahin. Wow, enjoy si Levy Binyas Fernandez. Thank you, Levy. Ganun po kay Franny Juarez. Mamaya-maya pa po ang ating mga around 7 o'clock. Babasahin ko pa ang inyong mga comments. Thank you so much. O si Chapmer Brito. Yan, good evening. Ano, ready na ba yung ating hapunan dyan? Lechon, ha? Lechon. Lechon. Sinigang na lechon. Masarap. Pero yung ano, yung balat, huwag nang isama. Yung laman lang. Yung balat, papakinan natin bago tayo humigop ng sabaw. Naka-separate. Oo, pwede naman kasing ano eh. Para at least balance, diba? Kakain tayo ng lechon, pero may maraming vegetables. So, gagawa tayo ng sinigang na hindi kasali yung lechon kung gusto nyo. Kung gusto nyo yung laman lang. Pero pwede nyo rin itabi pati kasama yung balat. Kaya pinapapak nyo yung balat kasama rin po sa yung paghigop ng sabaw at pagkain ng vegetables. Like of course, nandyan ang sitaw, okra. Ayan na naman, food trip na naman. Pwede rin sigurong ano lang, tinapa. Wow, tinapa. Sinigang na tinapa. Pwede ba yun? Try nyo nga. Baka masarap din. Diba yung amoy usok-usok yung sabaw? Ba, hindi pa natin natatry yan. Dapat kasi maging adventurous tayo. Sabi nga nila, what does not kill you is good for you. Kaya pwede nating subukan yan. Okay? Mamaya-maya ng konti, maghahanap pa ako ng aking aawitin para naman mabigyan natin kasiyahan ang ating mga katindugon na nakikinig po sa atin dito sa The Tita Pollyanna Show. At nandito po tayo sa ating Best Cafe Radio, sa One Radio Tabaco at One Radio Diet. Pwede rin po ninyo kaming mapakinggan sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show, sa One Radio Facebook page. Pwede po kayo mag-comment kaya wala po kayong dahilan na hindi kayo makapag-reach out. Ganon! Bago sumabi ng 7 o'clock, dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show. Friday, okay!

0: Hits FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
5: Ang Dr. M's Amazing Tea.
4: Your healthy drink tea.
1: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
6: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
9: The Tita Puliana Show on the

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Oh, yeah! Welcome sa ikaduang oras! Ang bilis ng oras, ano? Kaso bago pigkukurab-kurab ako, nakahaloy na ako na inagkanta. Shy kasi ako, basically. Nakadasanay lang ako sa mga lounge, tsaka ako konti lang nanunod. Pero alam ko ngayon, ang daming nakikinig. Tuntua. Biyernes na Biyernes pa rin po, kaya binabati natin si Burulang Bicol TV, gano din si Christian Abrera Chan. Good evening sa'yo. Malay nabanggi man po sa imo, Chet Shirley Sabilia Belier. Good evening Magdalena Convencido. JC Bernal Bona Obra, maray na banggi man po. Ganon din po kay Romnick Belaos. And of course kay Levi Binyas Fernandez. Ang susunod kong kantahin ay isang awitin mula kay Billy Joel. Yan! And of course, ang ating pagbati rin, dyan po naman sa Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family of Panarayon, Bakake Albay. And of course, sa ikaw na po family of Fatima Tabaco City from Eusebio Castillo. Good evening to Frami Barha Juarez and of course the Barha family. Diyan po naman sa Bongga, Bakake Albay, Upper Bongga. And of course kay Lola Sardi, na duwa na ang makuapo. Kuya na pala si Jacob. Wow. Ang kanilang baby MJ. And of course kay Chapmer. Chapmer Brito. Brito ba o Bitito? Paki-check na lang, Tita Frami, kung Bitito ba ito o Brito. Kasi Bitito ang nakalagay. Thank you so much, Chapmer, for listening in every night. And of course, shout out po kay Nessa Manzo of Daet, Camarines Norte. Hi, good evening po, Nessa Anchoris. Nessa Manzo, shout out sa'yo. John John, oo, talagang malungkot ang mga kanta ko, John John, kasi I'm really sad. I'm really sad. Tuwang-tuwa naman ako sa pagiging sad. Trixie Bernardez, shout out daw kay Mama na mahigusun maglinig na si Ami. Ayan. And of course to Ramon Convencido. Ganon din po sa kay Mami Normita Contreras na magaling-galing na ngayon. Wow! Buti naman. Mami Normita, huwag ka munang masyadong gumalaw. Magpahinga ka muna. Relax ka lang. Chill-chill ka din. Pwede rin pa-shot-shot. Pwede mo pa-shot-shot. And of course, kay Kuya Mario Francisco. Hi, good evening. Diyan po sa Vergara family. Most especially sa amiga ko, Maria Emma Vergara Gonzalez. Mami Upeng, kumusta na po? Ganon din po kay Tita Nora, kay Tita Jealousy, at kay Tita Al, and to the Vergara family. Good evening po sa inyo. Miss you all. Kakanta na ba ako? Parang ayaw niyo naman akong kumanta. Char!

0: Parang hindi ko alam yung song na to.
1: O, sige.
0: Ba't parang bigla na lang siyang ano? Tsaka may naririnig ako. Nangyari, parang akong pinagmumultuhan.
2: What?
0: Shout out daw kay... Ay, hindi ko pwedeng sabihin to Heidi Bernal, ha? Sorry po. Kasi ano po yan? Racist po yung comment na yan. And good evening na lang sa inyo dyan, Heidi Bernal. And hindi ako masyadong nakapag-practice for a while. Tsaka ano kasi, Friday okay, kaya para medyo maiba lang naman ang ating everyday show, di ba? Kaya tahimik muna ako sa mga talak-talak. Ako. And of course, para po naman doon sa ating mga magbabakasyon, marami pong magbabakasyon ngayon dahil syempre Friday at or weekend ay konting ingat lamang po dahil hindi natin alam itong panahon, no? Bigla na lang po siyang umuulan, kaya para maiwasan po natin yung mga ano, mga hindi tayo komportable sa mga pangyayari, dapat po talagang mag-ingat tayo at ita-timing na lang natin ang ating

0: Sodding Hotline 0961-447-3923. Nag-text po sa atin si Cheeky daw. Ang kanyang pangalan, Cheeky. Ang cute naman. Cheeky Hallman. Hi, Cheeky. Good evening sa iyo dyan sa Talisay, Cam Norte. Sabi niya, Tita, nalilito ako ngayon dahil meron akong mga manliligaw. Pareho silang guwapo, pareho silang may sinasabi sa buhay, at pareho po silang matalino. Sino po sa kanila ang pipiliin ko? Wow. Para naman ang yabang mo, Cheeky. Pero mo dalawa naligaw sa kanya na wala kang tulak ikabigin. Ngayon siya ang nalilito. Ang swerte mo, ha? Ay, sobrang swerte yun. Pero mo, walang tulak kabigin. Hindi, ganito na lang muna, no? Kung practical ka, medyo kilalanin mo muna ang bawat isa sa kanila. Siyempre, may isa dyan na mas lalamang talaga. Kahit ano pang gagawin mo. Kahit sabihin mong pantay-pantay ang kanilang katalinuhan. Pantay-pantay ang kanilang kayamanin. At pantay-pantay ang kanilang kagwapuhan. Hindi mo rin masasabi, meron pa rin lalamang dyan. Diba? Tapos yung lalamang, syempre, yun yung taong saan ka mas komportable at mas nakaka-relate ka sa kanya, or di kaya parang siya yung nakikita mong taong makakasama mo habang buhay. Ganon, Cheeky. Tapos, yung hindi mo mapili, pakilala mo sa akin. Ambisyosa. But anyway, mahirap yan. Mahirap din yan na ano. Kasi, alam mo, biglang sabi mo na what if, di ba? Darating ang panahon, halimbawa, yung isang pinili mo, tapos hindi mo rin maiisip na what if yung isang pinili ko? Ang gulo. Mag-jack and point na lang sila. Batu-batu pick. Swerte ni Cheeky, ano? Kung nakaka-relate kay Cheeky o di kayo nangyari sa inyo, anong ginawa nyo? Walang tulak kabigin ang nanliligaw sa kanya. Taga dyan lang sa Talisay. Bigay mo sa akin yung mga pangalan. Sure! Ang haba ng hair mo, Cheeky. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One radio tabaco, one radio diet. With your Tita! 16 after 7 o'clock.
1: The Tita Pollyanna Show!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nalunod hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
16: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
17: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
18: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako. Makidistro. Parang walat.
19: At parang vatang-vata
18: dahil sa ERA.
7: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kuti artista dahil sa ERA.
6: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
10: Ako si Salvador.
4: Sa gabi ay
0: si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
1: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
13: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
5: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
19: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
11: The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha? Huh?
14: The Tita Puliana Show!
20: All right, still on a fantastic Friday night. At tayo ay may munting Friday, okay? Pagkanta-kanta ang inyong tita. Yung mga parang habang naglalaba ka, habang naghuhugas ng plato, habang naglilinis ng bahay, pasing-sing, para mawala yung bagot. Hello, good evening po dyan kay Cogs Diaz Canyon. O marami na naman siyang binabad. Nakalista na naman sila. Si Book Chavez, Barry Bauza, Kimboy Regalario Kanya, Kim Bona Obra, Marvin Buelva, and Bulanday Peña. Yan, nakalista po kayo. Meron kayong libreng pamasko mula kay Cogs. But meron bang pamasko na hindi libre? Char. Dapat talaga libre, ano? Of course, kay Dave Pasit, good evening. Thank you so much for watching live sa ating The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Si Dave po ay taga Basud, Camarines Norte, at binabati niyang lahat ng advance Merry Christmas and a Happy New Year. Whenever I see boys and girls, charias, and wag mo na. Wag mo nang Pasko. Kasi dadaan pa tayo sa ano eh, sa undas. Alam niyo yung pinaka-favorite time of the year ko ay undas. Kasi pwede akong lumabas. Pwede akong lumabas. Zyke Sear. Ayan, good evening sa inyo dyan sa... San ba si... Tumatalon eh. Shout out sa Marirok, Tabaco City, Porok Uno. Laging nakikinig. Wow, maraming salamat po, Zyke Sear. At sa lahat po dyan sa Porok Uno, Marirok, abay. Sabi naman ni Dave, Pasit uli. Pakibati tabi Tita Pollyanna ang jowa ko. Wow, sa Basud. Nag-aaral siya sa Basud National High School Grade 12 Student Strand ABM student. Ayan, shout out sa'yo from Dave. Good evening po, Tita Pollyanna. Apoli po, pa-shout out po kay Joel Erap Cho Ayong na nagtatagay na naman. Cho-Cho, Dindi, Jonel, Jomar, at ang family de los Reyes kan Fatima Zone 7. Ayan. Sana po naman ay from Marites Brito. Magandang gabi sa inyo dyan sa Fatima Zone 7. Haranik ka mo sa dagat, ano? O, diba? Masarap ngayon, ano, na mamasyal sa may tabing dagat, dyan sa may Tabaco. Sa may Bacolod. Nako, ang sarap mamasyal dyan. Tapos may kaakbay ka. Kung wala kang kaakbay, pwede mo nang akbayan ng sarili mo. Pwede ba? Pwede yun. Pwede mo inaakbayan ng sarili mo. Tapos kausap mo sarili mo. Wala lang. Wala lang akong maisip. So, ready naman po ba kayo sa isa pang awitin? Ay, sabi niyo, wag na, wag ka nang kumanta, tita, kasi parang ano, parang alam niyo, medyo gumaganda na ang panahon. Eh, di ba naman yan ang gusto niyo para lumamig, para umulan? Sure!

Kung lilipad-lipad kaya tayo, fly me to the moon. Hindi kaya tayo mapagkamalan. Mapagkamalan, no? Oh.

0: maraming salamat po. Ba, meron pa talaga nag-clap. I'm so happy na mine.
1: Kahit pa paano, Hami. Pinalakpakan ang sarili. Sana po naman kahit pa paano eh, nag-enjoy kayo sa aking singing. Ewan ko kung meron pa akong isang kakantahin. Kasi parang pagod na yung aking vocal cords. Basahin nga natin, baka may inumokray-okray na sa akin, ha? Good evening po, tita. Pa-shoutout po kay Madurder, Miss Lourdes Canicola, na mahigusun per mi, always listening from Santa Elena, Malinao. We love you always. Mwah. Thanks for all. Love you too. Thank you so much for listening in every night. Monica Olmeda Canicola. At nag-text naman natin sa atin sa 0961-447-3923. Si Madel. Sabi ni Madel. Tita, saan ka kumakanta? Punta ako. Dito, eto na nga, kumakanta na nga ako. Grabe naman si Madel. Sabi naman ni John Michael, hi tita, good evening. Ayokong basahin yun. Nakaka-inlove daw ako. No. Ginarte pa, no? Sabi pala ni Chiki, tita, huwag kang mag-alala. Yung hindi ko mapipili, ibibigay ko sa'yo ang address. Uy, ganon. Huwag na. Yung inayawan mo sa... Ay, nako, parang ayoko ng ganon. Kaya ko na ang sarili ko, Chiki. Maraming salamat. Nagbibiro lang ako kanina. Sabi naman sa 7471, hindi naman siya nagdagay ng kanyang pangalan. Hi tita, good evening po. Papaano po kung bumalik yung aking ex, binayaran lahat yung utang niya sa akin at niligawan ako uli? Sasagutin ko ba? Alam mo, 7174, kunin mo yung bayad tapos sarahan mo ng pinto. Oo, wag na, tama na. Pero kung mahal mo pa naman siya at hinintay-hintay mo siya, okay lang. Nasa iyo naman yun eh. Actually, hindi naman ako ang makikisama sa kanya. Ikaw, di ba? Nag-text ka lang. Tama ba yun? Pero hindi ha. At least nag-effort. Bumalik, nagbayad kasi siguro may utang. Ganun naman talaga sa mga magsing-irog, di ba? Nag-uutangan. Tapos minsan nag-break sila. Yung utang ng isa, mas malaki dun sa utang ng isa. So, kailangan talaga yung balance, bayaran. eto nagbayad. Tapos nililigawan daw siya uli. Pero actually, 7174, siguraduhin mo lang talaga na okay na siya. Tsaka huwag ka nang magpautang sa kanya. Pag halimbawa naging kayo uli, huwag mo nang pautangin. Ganun na lang. Naaliw tuloy ako. Later, maghanap po ako ng isang awitin ni Cooley Desmond na favorite ko talaga. Kinakanta ko palagi yun. Wow. Para sa inyong lahat. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita.

0: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Ala hey hey! Ala hoy! Welcome sa panghuling oras kan sa tuwing programang The Tita Poyana Show. Friday, okay. Ah, kasi ano talaga, parang inspired ako ngayong kumanta. Halo din ngayon ng mga pebebe. Bakit wala kayo magagawa ang mga pabebe kami? Kami talaga ang mga pabebe. Kasi bareness ngayon, pabe-bareness. Ipilit talaga. Luma na kasi yung ano eh, yung araw daw ng prito-prito. Alam nyo na yun eh. Luma na yun. Alam mo, araw ngayon ng prito-prito. It's a Friday. Mas gusto ko yung Bebe-bearness. Tuntua daw ako ah. Ang aling hotline ah, 0961-447-3923. At ang ating Facebook page, The Tita Poyana Show sa One Radio FB page. Pwede po kayo mag-comment. Naka-audio live stream po tayo doon. Ang ibig sabihin, napapakinggan nyo pero hindi nyo ako nakikita. Kung gusto nyo po ako makita, pasyal na lang po kayo sa Diyosa ng Kahibangan. TikTok po yan. Puro content. Ayan. Para naman na medyo maibsan yung mga kalungkutan sa buhay nyo. Pasyal kayo doon. Kasi puro kahibangan. Diba? Paminsan-minsan naman, mahibang tayo. Kaya pasyal na lang po kayo doon. At pwede po kayo mag-follow. Actually, I really love it when people follow me. Kasi I follow them too. Medyo ang dami yata yung nadagdagan kasi para akong na-shadow ban eh ng TikTok. O, nakapako ako sa 21,700 lang na mga followers. Samantalang, ang tagal-tagal ng 21,700 niya, siguro mga pitong taon na. O, diba? Ang shadow ban na yun. Hindi nila binibilang yung mga panibago. Kung may nakikinig pong taga-TikTok, paki-alog nyo naman ang aking ano followers. Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating Friday. Okay, this one's for all of you. At ito po naman ay mula sa isang pelikula. Wow. Ready na ba? Ay, naku, na ano pa yung intro. Okay lang. Okay lang.

ay, salamat. May pumapalakpak. May pumapalakpak pa rin sa akin. Ay, bakit ganun? Ba't biglang nawala? Oo. Anyway, ang oras po natin ngayon ay 16 minutes after 8 o'clock. Dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show. At, nabigla tuloy sila. Nabigla.

So ngayon naman po ay meron akong ibibigay sa inyo na isang awitin na ni-record ko siguro mga almost 10 years ago. Ito po naman ay isang awiting Tagalog na kinompose ng isang artist sa Los Baños, Laguna, si Jong. At ni-record ko ito 10 years ago. Sana po naman magustuhan nyo. Let's do it! Bulak.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
6: and Best Cafe Black.
5: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
7: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
11: The Tita Puliana Show on the radio.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black.
6: Also available.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: 12 pesos lang per sachet.
9: Ang init!
10: Patata!
9: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
10: Patata!
9: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
10: Patata!
9: Sumubok na nitong bago. Introducing... bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
10: Batata!
9: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
10: Batata!
9: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
10: Batata!
9: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
10: Batata!
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
11: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
12: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Gluta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
13: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
14: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
15: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh,
16: the Tita Puliana Show!
17: You lay.
18: Oh, diba? Hindi pala ako mag-iiro. Ay, may pahabol tayong pagbati kay Tita Melds Conoy. Binabati natin si King King na nagsasayaw habang nagpapatulog kay Cyrus Bernal. Ayan. And Sabi naman ni Levis, kumanta raw ako na ni Levi Benyas Fernandez. Kantahin ko raw yung Bulaklak ni Kuli Desma. Parang hindi ko kaya yon. Bulaklak. O, diba? Amo, pag-aralan ko yun, Levi, ha? Pabati pala sa Family Bernal, Buda kay Nonoy Bernal, Mark Hill Bernal. Ayan, good evening po sa inyo. Still from Tita Mel's Kanoy. Nakaraos din tayo sa ating Friday Okay. Yan naman. Sana sa susunod naman, makipag-duet kayo sa akin. Kailangan lang talaga, memorize nyo yung lyrics. Para mas masaya, di ba? Tapos, magpapa-ano tayo. Ang mga judges yung nakikinig, tapos sasabihin nila kung sinong pinakamagaling kumanta. Tapos may pa-premyo. O, di ba? Gusto nyo? Oo, oh, sila din ang magpapa-premyo sa sarili nila. Of course. Alright. Basta ha, Friday, magbalak-balak na kayo kung anong magiging activities ng buong family. Gawin nating family weekend para mas lalo tayo maging close, mas makikilala natin ang isa't isa, tabi muna yung mga gadgets na yun. Gumawang mga gawaing bahay ng sama-sama, magluto. Basta just have a real good time with your family on weekends. Yes, kaibalan po niya to forever is the Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzling Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande and Sweet Station Mallows. Available sa lahat po ng mga groceries, supermarkets, sari-sari stores at pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 21 years na. And happy fiesta sa Linggo. Diyan po naman sa Bantayan, Tabaco City. Happy, happy fiesta, fiesta. Sana makarating ako. Ano, paborito ko talaga yung mga fiestas. Lalo-lalo na dyan sa Bantayan. Hello, good evening kay GM at kay Tita Mounds. Happy fiesta po. Ganun na rin, of course, kay Dorothy. Good evening. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat. GEMS Products. Siyempre, sarong lugar sana po dyan sa Tabaco City para sa indong me time at self-pampering. Yan po naman ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Para sa ipang mga detalye, pasya naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magduman na sa nakitahan na po niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! Parang namaus ako. Namaus ako, kakakanta. Ewan ko, maghanap pa ako ng mga medley para di ba isang kantahan lang tapos marami ng songs. Meron bang medley ng 20 songs? Parang Stars in 45 yun. Maghanap nga rin ako ng disco. Kasi sabi ni John, napakalungkot daw ng mga kanta ko. Eh di mag-disco tayo. Kakanta ako ng designer music, tsaka funky town. O di kaya like a virgin, material girl ni Madonna. O diba, kaya ko ba yun? Sana po naman kahit papaano nabigyan namin kayo ng kasiyahan sa ating Friday, okay? Sana nandyan na naman kayo next week. Lunes na naman po tayo magkakasama. Enjoy your weekend. Ito naman po ang inyong Tita Pollyanna na bako masyadong magayunan pero mahamutol. Nag-iiwan ng mga salitang kung di ka naman kagandahan, dalawa na tayo. Aray! Sweet dreams!
16: The Tita Pollyanna Show!

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawain bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa.
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
0: One Radio, 99.7 News FM.

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo.
0: Magkaisa. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.

0: One Radio 99.7 NewsFM.net.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna! Para sa Ligtas-Tigdas Bicol.
1: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
6: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
5: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: Still available.
8: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
9: Best Cafe Black,
10: also available.
11: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
12: 12 pesos lang per sachet.
13: The Weekend Playlist.
14: Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonah at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lagochara. Magkaisa tayo.
3: Magkaisa. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: 99.7 News FM. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best talaga, ang Best Cafe.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
2: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.

0: the province.
1: Camarines Norte.
0: The station.
1: One radio.
0: The frequency.
1: 99.7.
0: Ito ang One Radio. 99.7 Diet.
1: Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito.
0: Your all-in-one radio. 99.7 One Radio Diet.
1: Kaisa ng Camnorteños.
0: One Radio.
1: One Radio.

0: 99.7 News FM. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Maraming Hula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonah at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lagochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Daet.

0: 99.7 News FM. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
3: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalondri ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it.

Province, Camarines Norte, the station, One Radio, the frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio, 99.7, One Radio Diet. Kaisa ng Camnorteños, One Radio, One Radio.